0: láti pa àwọn ènìyàn tàbí ìjà tàbí ìtànjẹ tàbí ìwà búburú tàbí a fi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ banijẹ́ àsọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn tàbí ẹni tí ó kórira ọlọ́run tàbí aláfojúdi tàbí agbéraga tàbí ahalẹ̀ aláròṣe ohun búburú aṣàìgbọràn sí òbí aṣàìgbọràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú aláìníyè nínú ọ̀dàlẹ̀ aláìnífẹ̀ẹ́ agídí aláìláàánú àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó máa ń fa kí àdúrà wa kí ó má jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ó ní àìsà fi ń sọ fún wa ní orí kọkàndínlọ́gọ́ta tí a ti kà láti ẹsẹ̀ ìkíní wípé ó yẹ kí ó dá wa lójú wípé agbára ọlọ́run kì í bà á tì ó yẹ kí ó dá wa lójú wípé ọwọ́ olúwa kò kúrú láti gbani ó yẹ kí ó dá wa lójú wípé agbára rẹ̀ kò dẹ́kun láti máa wo nisàn tàbí láti máa ṣe ìdáǹdè fún ẹnikẹ́ni tí ó bá ké pé àti wípé etí rẹ̀ kò wúwo tí òun kì yóò fi gbọ́ àti wípé àwọn ìlérí rẹ̀ kì í kùnà bí ìkùnà bá wà bí ó bá ṣe wípé a kò dáhùn àdúrà wa ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé àìṣedédé wa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa àìnígbàlà wa òun ni ó ń fa àwọn ìdènà wọ̀nyí wá sí ìgbésí ayé wa ṣùgbọ́n àìṣedédé yín lé ó yà yín kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run àti ẹ̀ṣẹ̀ yín lé ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ yín tí òun kì yóò fi gbọ́ èyí ni à ń sọ fún àwọn ọmọ ísírẹ́lì wípé wọn kò ní ìgbóná ọkàn láti pe orúkọ olúwa nítorí wípé wọ́n jẹ́ ohun àìmọ́ àwọn òdodo tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé bí kí a máa fi owó fún alágbe bí kí a máa lọ sí ilé ìsìn bí kí a máa rúbọ sí ọlọ́run bí kí a máa sun túràrí bí kí a máa ṣe ohun kan tàbí òmíràn à ń sọ fún wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí dàbí àkísà ẹlẹ́gbin àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó jẹ́ nǹkan tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ máa ń ṣògo nínú rẹ̀ wọ́n máa ń sọ fún wa wípé àwọn jẹ́ ẹni mímọ́ àwọn jẹ́ ẹni títọ́ níwájú olúwa àti wípé àwọn mọ bí wọ́n ṣe máa ń fún àwọn alágbe lówó àwọn sì mọ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe iṣẹ́ ìsìn à ń sọ fún wa pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí a gbẹ́kẹ̀lé wọ́n jẹ́ àkísà ẹlẹ́gbin níwájú ọlọ́run àti wípé ó mú kí a rẹ̀ dànù bí ewé àìṣedédé wa ni ó mú wa kúrò ni ó fẹ́ wa kúrò níwájú ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí afẹ́fẹ́ ó ní ní ẹsẹ̀ ìkeje orí 44 kò sí ẹni tí ó ń pe orúkọ olúwa àmọ́ ìsírẹ́lì tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ tí wòlíì àìsà tí ó kọ ìwé yìí sílẹ̀ àkọ́kọ́ wọ́n jẹ́ àwọn tí ó pa ìlànà iṣẹ́ ìsìn ọlọ́run wọ́n pa á dà wọ́n jẹ́ àwọn tí a ti fi ìlànà ọlọ́run lé lọ́wọ́ tí ó yẹ kí wọ́n kí ó máa ké pe orúkọ olúwa nítorí wípé a ti fi orúkọ olúwa fún wọn a ti fi ìlérí ọlọ́run fún wọn wọ́n sì ti mọ ọlọ́run Ábráhámù ti Ísákì àti ti Jákọ́bù ṣùgbọ́n nígbà tó yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ké pe orúkọ áńgẹ́lì nínú àdúrà wọn wọn kò ké pe orúkọ olúwa mọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ké pe orúkọ àwọn ènìyàn ẹ̀dá ọwọ́ ọlọ́run nínú àdúrà wọn wọn kò ké pe orúkọ olúwa mọ́ wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ké pe àwọn òrìṣà orílẹ̀-èdè tí ó yí wọn ká èyí ni àìsàn ń sọ fún wọn wípé nítorí kò sí ẹni tí ń ké pe orúkọ rẹ àwa náà pàápàá bí a bá ti ṣá ọlọ́run tì bí a bá ti yí ìlànà ọlọ́run padà tí ó jẹ́ wípé a kò ké pe orúkọ olúwa mọ́ bóyá orúkọ áńgẹ́lì ni a wá ń ké pe nísinsìnyí láti gbọ́ àdúrà wa tàbí orúkọ ènìyàn ẹ̀dá ọwọ́ ọlọ́run tàbí orúkọ òrìṣà ó yẹ kí ó dá wa lójú wípé èyí kì í ṣe àdúrà tí ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú olúwa ó ní nítorí kò sí ẹni tí ń ké pe orúkọ rẹ bí a bá jẹ onígbàgbọ́ bí a bá ní wàhálà ó yẹ kí a ké pe orúkọ olúwa bí o bá wo bíbélì ó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ní wàhálà ohun tí wọ́n ṣe ni wípé wọ́n ké pe orúkọ olúwa ṣé o ti kà nípa Jósẹ́fù inúnibíni àti wàhálà púpọ̀ ni ó wà ní ìgbésí ayé rẹ̀ kí ni ó dá ọkùnrin náà sílẹ̀ kí ni ó gbé gòkè ní ìgbà tó yá ohun tí ó gbé gòkè ni wípé ó ké pe orúkọ olúwa bí a bá kà nípa ènìyàn bíi dánielì tàbí nípa bíi dáfídì ohun tí ó ń ṣe wọ́n ni wípé wọ́n ké pe orúkọ olúwa bí o bá lọ sínú májẹ̀mú titun bí o bá wo àwọn tí ó ti ní ìjátílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé wọ́n kẹsẹ̀ járí ní ti ìgbàgbọ́ wọ́n kẹsẹ̀ járí nípa ti ẹbí wọn wọ́n kẹsẹ̀ járí nípa àwọn ohun ìdáwọ́lé wọn ohun tí ó ṣe wọ́n ni wípé wọ́n ké pe orúkọ olúwa ṣùgbọ́n àìsàn ń sọ fún wa ẹ̀sùn tí ó fi kan ọmọ ísírẹ́lì ni wípé kò sí ẹni tí ó ké pe orúkọ rẹ tí ó rú ara rẹ̀ sókè láti dì ọ́ mú ti o ru ara re soke lati di omo e je wipe ilowo owo ti wo igbese aye won irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ni bi ni ti won doju ko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o n doju ko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oroko lowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o sese se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ike dogun ati ikerin dilogun ni Jesu Kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodikea wi pe o mo ise won ati wi pe esun ti o n fi kan won ariwisi ti a ni riwisi won ni wi pe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ike dogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma ri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wi pe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowo owo Jesu tin so fun awon ijo yi wi pe ariwisi ti a ni wisi won ni wi pe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se ilowo owo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wi pe a o mo abo ti o wa lori won a o si kuro e je wi pe a o ya won nipa si olorun e je wi pe a o ta won nu e je wi pe bi a ti gba won gege bi eniyan olorun tele tele wi pe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu olowa kuro lenu ologbala wi pe won ki se ti olorun mo o je mo wi pe bi ilowowo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eyi ki o eyi o mo ki olorun ki o ta onu ki o so fun wi pe o ki se ti ohun nitori wi pe o ni bi o ba wa ni ilowowo sibe wi pe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu Jakobo ori kerin Jakobo ori kerin ese ikeji eyin nfe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opolopo awon kristeni a le so yi nipa won wi pe eyin nfe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma nse ni iwontunwonsi bi a ba ri eni ti o ni iwa bi olorun ni igbese aye re o sese ki eyi ki o ma wo ranti won pe ko le se se fun lati ni iwa tutu tabi iwon ton won sin tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je we pe oni igbala ninu okan re lai je we pe o ti ba Jesu gege bi olowo ati olugbala re lai je we pe o ti fi ododo ja ese re sona lai je we pe o ti ko ese re sile asi ti fi eje Jesu Kristi we o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atun bi eni ti a si ri wipe nipa atunbi yi ohun rere gbogbo ni o n wa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan wonyi ki o sele si o Jakobo n wi pe eyin nfe e ko si ni o sese ki o ri eni ti o je wipe ore olorun ati ibukun latoke wa o n san yanturu ni igbesi aye re o sese ki o ri eni ti o je wipe boya o ti se igbeyawo o n bimo le omo tabi o sese ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won je wo ise won won ko sile won pe oruko oluwa won fe ki oluwa ki o dariji won bayi ni ibokan ati ore ati anu olorun se de igbesi aye won eyin fe e ko si ni o se se boya o ti ni igbala sugbon bi a ba so nipa iso di mimo bi a ba so nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba so nipa iwa bi ti olorun bi a ba so nipa iwa ifarajo Jesu Kristi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajeji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni iso di mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa si inu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori imo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbesi aye won kini won se ki agbara olorun ki o to wa si igbesi aye won ohun ti jesu so fun ani won se wipe ki won ki o duro ni jerusalemu titi a o fi agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju oluwa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati fi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won soro bi oba bi won ba gbadura won soro pelu ase bi won ba gbadura won le di ileri olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbesi aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o se se ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan won yi kuro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo sibi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wipe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun ko ohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o n se won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wipe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin nfe e ko si ni kini se ti ari wipe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbesi aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon wonyi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni wepe a ko ru ara wa soke idi re ni wepe a je eni ti se lowowo idi re ni wepe a je eni ti rewesi o ni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o ti nfe ninu okan re wo awon nkan ti o ti so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan won yi ti o nfe won yi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa e si n se lara e ko si le ni o n so fun awon pe bi a ba nfe ore ofe olorun bi a ba nfe igbala olorun bi a ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi a ba nfe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise o ni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin ja eyi je wepe enjiyan eyi je wepe a n foju tembelu awon ti o le ni nkan won yi eyi je wepe a n wo awon eniyan ti o ti ni nkan won yi èyí tí a bá fi lọ sí orí ekun wa kí a gbàdúrà kí àwọn nǹkan yìí kí ó lè jẹ́ tiwa ìjà tàbí ìlara tàbí àrán kan ni a fi ń gbé kan àwọn ẹlòmíràn lójú ẹ̀yìn sì ń jagun ẹ kò ní nítorí ẹ̀yìn kò béèrè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yìn kò béèrè bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn nínú ìjọ bí a bá ti ń parí ìwàásù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sá jáde wọ́n lọ sí eti oko lati le lo mumoto nkan wonyi ki o je ke awon eniyan wonyi ki o le ni ore ofe olorun ati awon ileri olorun ti won fe ni igbese aye won e ko ni nitori ti eyin ko bere bi aba fe ni igbala ani lati bere bi aba fe ni isodimo ani lati bere bi aba fe ni agbara emi olorun ni igbese aye wa ani lati bere bi aba fe ni iwosan kuro ninu awon aisan ti o wa ni ago ara wa ani lati bere bi o ba je wi pe emi okunkun ni o rin wa mole ti a si nfe ni idande ani lati bere bi o ba je wi pe arun ko gbogun lo wa ni igbese aye wa ti a si nfe itusile ati imunilarada ani lati bere bi o ba je wi pe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si nfe ki olorun ki o pe ero si igbese aye wa ati si idile wa ani lati bere ani lati je ni tin gbadura ani lati je ni tin ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko bere o ye ki a mo we pe adura se pataki bi aba fe ni ore ofe olorun bi aba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori 24 Matthew ori 24 lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Kristi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jacobo ati Petero o so wi pe won ni lati gbadura pelu oun oun si lo si waju o be si ni gbadura o be si ni kepe Oluwa wi pe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki o n dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be nikan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lailai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon nkan wonyi nigbati Jesu Kristi odo agutan olorun ti o fi ara re ru ebon fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi eyi ti won iba fi dide eyi ti won iba fi konle eyi ti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa wi pe o si ba won won sun gbati o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbese aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wipe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wipe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wipe nigba gbogbo ni o ma nje otile no ma nfi eyin re bale eyi ni wipe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun Petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ki e si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe ki ore ofe olorun ki o wa ni igbese aye re e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki e si ma gbadura bi idanwo ti n wa latowo isu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti n bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbese aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma shona ke si ma gbadura bi wa la ba wa ninu ebi ti o si nfi alaafia ninu ebi o nkan ni egbodo ma se e ma shona ke si ma gbadura bi bada bi eni pe oji alaisan a ma nfe ni ku fola yi loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma shona ke a si ma gbadura bi o ba je wo pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si nfe o nfe ni yi pada rere e ma shona ki e si ma gbadura bi o ba je wo pe o yagan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo oni ki e ma shona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a ngbe aye ti esu njoba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ti awon omo esu ti won njoba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti oni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi a ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti ngbadura o wi pe ni oni ki a ma shona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi nfe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi nfe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi nfe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi nfe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi nfe iwosan emi nfe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi nfe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi a ba si nfe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti a n so ni wepe a ni lati ru ara wa soke wo bi Isaiah ti so fun wa Isaiah ori kejileni aadota Isaiah ori kejileni aadota lati ese ikini ji gbe agbara re wo iwo sioni o n so fun awa ti a re wesi o ni ki a jidede o n so fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a jidide o nso fun awa ti a ni lowowo oni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo sioni gbe aso ogo rewo iwo jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti a n so ni wo pe bi a ba le jidide kuro ninu orun wa bi a ba le ru ara wa soke bi a ba le ke pe oruko olowa wipe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni ri won mo ni oruko jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gburo won mo ni oruko jesu awon nkan ti o ti n je gaba lori wa a ko ni gburo won mo ni oruko jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le kepe oruko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni ohun ti a n so ni wepe awon isreli wonyi won dabi omiran ti o je wepe won dobole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wepe an segun won sugbon Isaiah n so fun wipe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o ke pe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arinle ki a le mu nkan wonyi kuro o ni ki won gbon ekurukuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa paapaa bi a ba se nkan wonyi bi awa naa bi a ba le ke pe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si ji ji ododo ti a jidide
1: ti a so fun olorun wi pe an fe di eni igbala an fe di eni ti o ni so ni ma eni ti o ni agbara olorun ati eni ti a isan gbogbo ti o ku ti ko ni igbese aye re ti a ko je ki onkon ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wi pe awon nkan ti o nse wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbese aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisiyi a mo okoro ni oruko Jesu bi a ba nfe nkan won yi ninu igbese aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti mami hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wi pe beeli okan mi mi hele si o olorun e je wi pe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti an fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a ke pe oruko olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura ki kan si olorun oni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba ngbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu pe nso yi ni wo pe oni ijatile ninu aye nitori pe ko se alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o jani tile bi a ba gbekele eran ara o daju wi pe a o ni ijatile sugbon ni orin samu so wi pe ongbe olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori wi pe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbese aye re ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba si gbe okan re o joko tabi o duro ni waju oluwa o si ba olorun so asoye titi yo fi gbo ti re titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori pe nkan keke ke ni o ma daya fo ori wi pe o le gbadura pelu ase ori wi pe ati di ileri olorun mu o je ohun ti o die ti fun o bi o ba fe agbara olorun ni igbese aye re o ye ki o ke pe olowa o ngbe olorun gbe okan mi tabi ori pe o ti ni igbala o ti ni isodi mimo o si ti ni agbara emi olorun ni igbese aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba si nfe agbara ati waasu ihere o ye ki o ke pe olowa o ngbe olorun gbe okan mi ti olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o si yoju ni waju olorun wo Matthew ori karun ese ikefa ki ori ewe pe bi a ba fe ni iwa mimo bi a ba fe ni isodi mimo o ye ki o ngbe yi ki o joba ki o wa ni okan wa Matthew ori karun ese ikefa alabokun fun ni awon ti ebi npa ati ti o ngbe ngbe si pa ododo nitori won o yo alabokun fun ni awon ti ebi npa ati ti o ngbe ngbe awon ti won mo we pe won fe isodi mimo won fe ododo olorun lati wa ninu iwa won lati wa ninu okan won lati wa ninu igbese aye won won fe aworan Jesu Christi lati wa ninu okan won won fe lati ni emi okan ati ohun gbogbo ti o wa gege bi iwa bi olorun ninu Jesu Christi won fe nkan won yi ni igbese aye won bi a ba nfe ru nkan be isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade loju ona isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade ni ibodo oko isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade ni bi oja isodi mimo je ohun ti a n ba pade ni ile olorun nigba ti a ba ni ongbe nigba ti ebi ba pa wa si pa ododo ti ongbe n gbe wa si pa ododo nigba yi ni a o fi iwa mimo ati okan funfun nigba yi ni a o fi ko wa ni ese ikejo alabokun fun le awon ti awon oninu funfun nitori won o ri olorun bi a ba n fe awon ibukun wonyi ani lati ni ongbe ninu okan wa ani lati ru ara wa soke lati le di ileri olorun mu lati gbadura titi a o fi gbadura agbayori ninu johanu ori keje ese iketadinlogoji lojo ikehin ti se ojo ajo nla Jesu duro o si kigbe wipe bi orugbe ba ngbe enikeni bi orugbe ba ngbe enikeni bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu iye ani pekun ki se fun awon onilowowo iye ani pekun ki se fun awon ko gbona ko tutu iye ani pekun ki se fun awon alaile igbadura iye ani pekun ki se awon ti won ko le boluwa duro lati gbadura si olorun titi a o fi da won adura won oni bi ongbe ba ngbe enikeni ongbe igbala ongbe iye ani pekun ongbe wipe ki a dari ese re jio ki o le ni alaafia pelu olorun ongbe wipe ki a koruko re ni iwe iye lorun ongbe wipe ki a so di omo olorun ki emi olorun ki o ma ba o jeri wipe o ti di omo olorun bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu tabi ongbe iwa mimo ongbe so di mimo ongbe okan funfun ni ongbe o bi ongbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa sugbon bi obe ba bi ongbe ba ngbe o ti o ko to olorun wa bi ongbe ba ngbe o ti o ba daniyan lokan re bi o ba fe awon imose iliri olorun lokan re sugbon ti o ko to olorun wa ti o ko gbadura ti o ko so fun olorun wi pe ti ti olorun yo fi fi nkan won yi fun o ko ni kuro ni waju olorun ki yo le sese fun o lati le ni awon ibukun olorun won ni igbese aye re sugbon bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu enikeni ti o ba gba mi gbo gege bi iwe mimo ti wi lati inu re ni odo mi iye yi o ti ma san jade wa sugbon o so yi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori ti a ko ti se Jesu logo sugbon nisisiyi ati se Jesu logo o si so fun awe pe nisisiyi ti ati se Jesu logo we pe bi orugbe ba ngbe enikeni o nfe igbala ni tabi o nfe iwosan tabi o nfe isodi mimo tabi o nfe agbara emi mimo tabi on kon ti o je aini re o nfe ki a mu awon aini wonyi kuro ohun ti a ni lati se ni pe ki a ru ara wa soke ki a ke pe olorun ki a je ki iliri olorun ki o di mimu se ni igbese aye wa ranti wo pe ariwo si ti a ni ninu Isaiah si awon omo Israeli ni wi pe ko se eni ti nke pe oroko re ti o nru ara re soke lati di omo ni asale yi bi aba fe ni ibukun olorun o ye ki a le ru ara wa soke o ye ki a le ke pe olorun o ye ki a le so fun olorun wi pe a nfe awon ibukun olorun iliri olorun ki kona bi a ba ke pe olorun o daju pe yo gbo bi elese ba wa ti o nfe igbala a o gbala bi eni ti o ti ni igbala ba ti o nfe so di mimo a o so di mimo bi eni ti o ti ni so di mimo ba wa si waju olorun ti o nfe agbara emi mimo ni igbesi aye re agbara ti yi ni pada agbara ti yi ede ni pada agbara ti yi iro inu wa pada agbara ti yi ailera pada si ilera ati ara dida sasa bi a ba nfe agbara emi olorun o daju pe bi a ba le ru ara wa soke bi a ba ke pe oruko olowa wi pe oju re yo mole si wa lara yo si fi awon ileri olorun ti o po yo fi won se yo mu won se ni igbesi aye wa nitori be e je ki a dede ki a si so fun olorun wi pe a nfe imuse ileri re a nfe agbara re ni igbesi aye wa bi o ba je elese sibe ke pe oruko olowa so fun olorun wi pe loni o nru ara re soke loni o n ji dide kuro ninu orun ti o ti n sun o si n fe ki olorun ki o gba okan re la tabi iwo ti o ti ni igbala lati ojo pipe isodi mimo nko ru ara re soke ki o so fun olorun wi pe o n fe isodi mimo tabi iwo ti o ti ni isodi mimo bawo ni agbara mimo ni igbesi aye re ru ara re soke ki o si jigiri ki o jiji ododo ki o so fun olorun wi pe o n fe agbara emi mimo ni igbesi aye re ji gbe agbara re wo iwo si oni gbon iruko kuro le ara re dide ki iwo ki o ba le mu ileri olorun se ni igbesi aye re bi o ba je ni lowowo ji dide bi o ba je ko gbona ko tutu ji dide bi o ba je ni ti o si wa ninu ese sibe ji dide ki o ronu pe wada bi o ba je ni ti ko ni itara tele tele eni ti se subu sere igbagbo ji dide ki o ke pe oruko lowa bi o ba je eni ti n foni kufo laye tele tele ninu igbagbo jidi de ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun wi pe o nfe ori ofe re ni igbese aye re o nfe anu re ni igbese aye re o nfe igbala olorun ni igbese aye re o nfe so di mimo ni igbese aye re o nfe agbara emi olorun ni igbese aye re tabi iwosan o nfe iwosan ni igbese aye re tabi awon agbara okunkun ni o fi ara re se legbe so fun olorun wi pe o fe ki a tu o sile o fe ki a da o nide o fe ki a gba o sile jidide ma se se ilowo owo ma se je eni ko gbona ko tutu ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa o daju pe ye o gbo bo ba le ke pe ji gbe agbara re wo iwo sioni gbe asogo re wo iwo jerusalemu nitori lati igba yi lo alai kola ati aimo alai mo ki o wo inu re mo ke pe oruko oluwa iwo nfe o ko si le ni nitori aile igbadura emi nfe o se ailera fun ara nitori aile igbadura o je alaini o je alaiwa bi olorun nitori aile igbadura o je eni ti esu njoba ni idile re nitori aile igbadura o je eni ti aisan ti o fi ile re se ti o fi ara re se ibogbe nitori aile igbadura o je awon ti an segun re ateni ti ko ni isegun nitori aile igbadura jidide jidide jidide ru ara re soke ke pe oruko oluwa so fun oluwa wi pe o nfe yi pada ni igbesi aye re mama fi igba gbogbo wona ni igbala mama fi igba gbogbo wona ile igbadura mama fi igba gbogbo wona ni isodi mimo o fi igba gbogbo wona ni agbara mi olorun ni igbesi aye re jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki o kepe oruko oluwa ki o so fun olorun wi pe loni loni o nfe igbala o nfe igbala ronu pada awon ese re ki o jewo awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o jewo awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o jewo ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o ki igbala ki o le wonu okan re bi o ba ti ni igbala ki pe olorun fun isori mimo bi o ba ti ni isori mo ke pe olorun fun agbara ifikun ni agbara emi olorun bi o ba ti ni ifikun ni agbara emi olorun ke pe olorun ki o ba le fi igboya jeri oruko re ninu oko ero ninu abule ninu ileto le ayika re tabi nibi kibi ti o ngbe ke pe oruko oluwa ji ki oru ara re soke ji ki oru ara re soke so fun olorun wi pe irewesi yo pora ni igbesi aye re aile igbadura yo kuro ni igbesi aye re ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa eyi ki se akoko fun orun sisun ke pe oruko oluwa eyi ki se akoko fun irewesi ke pe oruko oluwa jidide ki o ke pe oruko re ru ara re soke ki ileri olorun ki o ba le je ti re ki idande ki o ba le je ti re ki iwosan ki o ba le je ti re ki alaafia olorun ki o ba le je ti re ki imuni duro okun atoke wa ki o le je ti re ki ore ofe olorun ki o le je ti re jidide jidide ru ara re soke ki o kepe oruko oluwa so fun olorun bi ileri re mu kepe oruko oluwa iwo nfe sugbon ati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe igbala lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe isodi mimo isodotun lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe agbara emi olorun ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe iwosan ati idande ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura jidide ki o gbadura jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki oru ara re soke ki o so fun olorun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun olorun ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbesi aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbesi aye re ki a ba le da o sile ki a da o ni ide ni igbesi aye re jidide ki o kepe oruko oluwa jidi de ki o ke pe oruko Oluwa jidi de ki oru ara re soke ki o di ileri Olorun mu ki o di ileri Olorun mu ki o re ofe igbala Olorun anu Olorun isodi mimo to to ati agbara emi Olorun ki o ba le je ti re ro ara re soke ki o ke pe oruko Oluwa.

o ni eduro je nigba ti a ba n saka akiri eredi ti a fin saka akiri anwa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si se se ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo ike Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu a si ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi a ti lo fi emi wa dogo si owo adaunse a ti ro wi pe bi a ba se be o pari bo so le wa koni ri wa bi o so ba ri eni le adaunse nbo lo ma ti ri o se lodo Jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si le adaunse awon ni ofa osu ati ofa aje awon lo kokonba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa si abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe awon ti won o ni o isora awon ni won wa Jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won babalawo papa to sogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ifoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba niru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona ni o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe e mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara a si ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o
ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n sọ wípé wọ́n ti ba ikú dá májẹ̀mú a sì ti bá ipò òkú múlẹ̀ nígbà tí pàṣán gígùn yóò làájá kí ó dé ọ̀dọ̀ wà nítorí àwa ti fi èké ṣe ààbò wa èké ni o má gbẹ́kẹ̀lé ajá ọtílẹ̀ ní ọjọ́ ìpọ́njú ní ọjọ́ àìní ní ọjọ́ tí ó jẹ́ wípé ó ń fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ààbò yí gan-an yóò já ọtílẹ̀ ààbò èké ni kì í dúró lábẹ́ irọ́ lè àwa ti fi ara wa pamọ́ ìwọ tí ó fi ara rẹ sí abẹ́ oògùn abẹ́ oúnjẹ abẹ́ òrùka abẹ́ irọ́ lè o fi ara rẹ pamọ́ sí nítorí náà báyìí lè olúwa jehovah wí pé kíyèsí èmi gbé òkúta kan kalẹ̀ ní sioni fún ìpìlẹ̀ òkúta ti àdánwò òkúta igun ilé iyebíye ìpìlẹ̀ tí ó dájú ẹni tí ó gbà á gbọ́ kì yóò sá bí ó bá rí ẹnikẹ́ni tí ó ń sá káàkiri kò gbàgbọ́ ẹni tí ó gba jésù gbọ́ nítorí jésù yìí ni òkúta tí a sọ fún wa nípa rẹ̀ èyí tí a gbé kalẹ̀ ní sioni fún ìpìlẹ̀ ìpìlẹ̀ ilé òun máa ń gbé ilé dúró ìgbésí ayé rẹ kò ní lè dúró láì ní ìpìlẹ̀ ti jésù kristi òkúta ilé a sì ti dánwò ó sì yege òkúta ibulé iyebíye ni ìpìlẹ̀ tí ó sì dájú ni ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ ẹni tí ó gba jésù gbọ́ kì yóò sá ohunkóhun kì yóò lè le ìdájọ́ lè omi ò fi lé ẹsẹ pẹ̀lú àti òdodo lèmi ò fi lé òṣùwọ̀n yìnyín ni yóò gbá ààbò èké lọ omi ó sì kún bo ibi ìsásí mọ́lẹ̀ gbogbo ààbò èké yìnyín ni yóò gbá a lọ ìdájọ́ ọlọ́run ni yóò gbá a lọ nítorí bẹ́ẹ̀ bí o bá ń fẹ́ ààbò tí ó dájú ààbò tí kì í jẹ ọtílẹ̀ ní ọjọ́ ìpọ́njú jésù kristi ní ààbò tí ó dájú nítorí wípé gbogbo ààbò èké pátápátá ni yìnyín yóò gbá a lọ omi yóò sì kún bo àwọn ibi ìsásí mọ́lẹ̀ má jẹ̀mú yín tí ẹ bá ikú dá lẹ ó sọ di asán nítorí bẹ́ẹ̀ àwa tí a ń sá káàkiri à ń fi owó ṣòfò ni o gbọ́ wípé ẹnìkan wà níbì kan ilé ààbò tí ó wà níbẹ̀ kódà kò sí ẹni tó sá síbẹ̀ àárí ààbò ni ó ń fi owó rẹ ṣòfò nítorí pé ọlọ́run ti ṣe ìpinnu àti ìdájọ́ lé ọ̀run kò sì sí ohun tí ó lè yí padà wípé má jẹ̀mú yín tí ẹ bá ikú dá lẹ ó sọ di asán ìmùlẹ̀ yín pẹ̀lú ipò òkú kì yóò dúró nígbà tí pàṣán gígùn yóò ré kọjá nígbà náà ni owó tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ èwo ni ìsásókè ìsásódò wa ó sì ń sọ ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún níwọ̀n ìgbà tí ó bá jáde lọ ni yóò mú yín nítorí ní gbogbo òwúrọ̀ ni yóò ré kọjá lé ọ̀sán àti lé òru kìkì ìgbúrò rẹ̀ yóò sì di ìjáyà nítorí àkété kúrú ju ibi tí ènìyàn lè na ara rẹ̀ sí lọ àkété ni a ń pè ní bẹ́ẹ̀dì ó sọ wípé kí ó lè gbà wá dúró nítorí ó kéré ju ìdíwọ̀n wa lọ ó sì sọ wípé ìbora kò ní ìbò tó èyí tí òun lè fi bo ara rẹ̀ ohun tí a ń gbé káàkiri èyí tí a ń so mọ́rùn èyí tí a ń fi sí ìka ọwọ́ èyí tí a ń so mọ́dì ó ń sọ fún wa wípé ó dàbí ẹni tí ó ní nǹkan kan bíi scalp kékeré ní àkókò òtútù tí a sọ pé obìnrin ìbora rẹ da tí ó sì mú nǹkan náà jáde kékeré báyìí tí ó sọ pé wo ìbora mi nìyí lákòókò òtútù àkókò ọyẹ gbé ẹ lọ ó lóun ní ju bẹ́ẹ̀ lọ ìwọ ronú ẹ ẹni tó ní gèlè orí ẹyẹ nìkan àgbàlagbà tó jẹ́ pé kò ní nǹkan kan ju gèlè orí obìnrin nìkan láti fi bora ní àkókò òtútù èyí ààbò tá a rò pa nínú ayé irú ẹ nìyẹn kò ju bẹ́ẹ̀ lọ kì í jẹ́ ààbò tòótọ́
o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma so pe bi owo mi ba te sam o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te sam ni suru o ni samueli kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju sam lo apote eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi maje mu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si hoye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba fe abuto to an lati kuro ninu ese ke asigba Jesu Christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni Samuel kini ori kerin mo nka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba Israeli si wi pe nitori kini oluwa se lewa loni ni waju awon Filistini e je ki amu apoti majemu oluwa ti nbe ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wi pe sam ni won wa kaakere ki sam yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro kuro lenu won ija kuro lowo won bi won ba fi ija pe ta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wi pe ah ki ti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se won mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe ki ti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu won ni le won ni le so oro a je wi pe esu baba re ni o fun o ni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu run o bi omo yen bi o ba dabe ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igo gan epe oku o lenu e iyawo keji o kuro nle e ni tooto lo n gbadura ni tooto lo n dabe ni pe o so nkan kan to dabe ni pe o n fi ede fo opo lo n pe nitori pe ko je tolorun ko si mo ko mo ilana olorun o sese nipa be ke a so pe ah okan mi bale nitori pe omi adura o wa nle mi mo to won jo ni igo meje bele sele laaro igo bayi ni ma mu bele sele lale eleyi ni ma mu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e abo ko yen o si sese ka se agbelebu pelu igi ka peter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe se enu ona wa ni jehovah jire olorun lo pese re na pelu gbogbo e aisan se o pelu gbogbo e won ru awon eyan jade ninu ilu iru ile be abo ekeni bi a ba kuro ninu ese ise oni kuro nile wa bi a ba si mo be a o sato olorun lo pelu okan ti o ronu pada wo awon eyan woyi won so wipe nigba ti apoti eri yi ba de aarin wa eyi je ami wipe olorun olodumare ati alagbara wipe o ti de aarin won won so wipe ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa beli awon eniyan si ranse si silo pe ki won gbe lati ibe ewa apoti majemu oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo eli mejeji ofni ati pini hasi wa nibe pelu apoti majemu olorun nigba ti apoti majemu oluwa debudo gbogbo israeli si hoye to be ti le mititi inu won dun o le ma wo awon elesin awon agabagebe awon ti won ja awon aluni awon eletan awon ika awon alagbere awon afi okunrin bara won je ti won ba de ile isin ni ojo isinmi
ton ba be si ni korin ti won jo ti won yo ti won pa sewo ti won fo soke won so wi pe awo ori esu mole wom wom ki o won si ma fo soke won so pe o pari ti ota pari ti oso pari ti eje pari ija kuro lowo won o ese kuro lowo won o si sese ki won gba awe ki won yira nile ki won ke hallelujah ki won pa sewo ki won se kini isugbon bi ese oba kuro nbe iya oni kuro nbe won ho ye wo pe isegun ti de o ti e le so ara re ni isegun tabi ki o bi omo ki o so pe ajagun segun bo ba kuro nu ese isegun oni de ni ese ikefa nigba ti awon filistini gbo ohun ariwo na won si wi pe ohun ariwo nla kile yi ni ibudu awon heberu o si waye won pe apoti majemo oluwa le o debudo eru si ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won o mo wi pe apoti lasan lo wo budo won mo wi pe samu lasan lo gbe dani wi pe agbara ti o wa ninu samu ni ese ti gba lowo e won mo wi pe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigba ti wo fun ara e oni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pa li ofo lo gbe dani ko sa gba anu e mo fun o abi mo agbe sori bedi ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba jewo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo bodo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara wonyi awon wonyi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon Egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so wi pe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke esija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidigidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka eh bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketa le logun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ta ba n fe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni aadorun 91 ikokanle ni aadorun esan okan ninu bibeli wa bi o ba je wi pe ni tooto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se iye bi iye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wi pe olorun jo ese mi ni mo mo wi pe jesu ku fun mi o si fe ma tesiwaju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon kan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi babalawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a si so wi pe igbagbo mi duro lori Jesu Kristi eyi si ni idakoro mi wi pe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a n pe ni Jesu Kristi oni bi sadi mi eje re
ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wi pe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wese awon ti won ko sile awon ti won ri igbala jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba wi pe ani lati je wese wa ki ako sile ki re ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wi pe eni ti o joko ko so wi pe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fi ojo sunday atun lo si ilesi awon won yen won joko ni ibi kokoga ogo won da bi awon ti o wa se eko bibeli ni aya oni ti an se sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o ba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atun tele sugbon awon ti o so wi pe mo ti pinya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje Jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun le emi ati le otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won sin gbe nisisin yi awon won yi le eni ti o joko ni ibi kokoga ogo awon ni o nbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele talu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de tani gbekele re se epo ti won se sinu igo ti a npe ni ti won pe ni ero se ohun ni igbekele re bi o ba je ipoju okan se epo lasan lasan o le isu lo o mo wi pe bi aisan ba de esu lo wa ndi e se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se o no le esu lo ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni ohun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto ohun o gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma n tafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi iye re bu o abe iye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa tin fo le osan tabi fun ajakale arun tin rin kiri le okunkun tabi fun iparun ti tin pani tin run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyan o awon ti won fi eke ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re kiki oju re bi o ba je ko ti fi Jesu se abo re bi o ba ti ba je pe Jesu ti di olugbala fun o ti a ti gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irinkirin kuro ninu afi oro kelebanijo ni o so fun o wi pe kiki oju re le iwo fi ma ri le o fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa mi se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tan ra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi e to so sile e to fi si abe ibosun re e ti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itan je gba te eyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gba ti agutan wa laaye ti o se o nire
agutan t'olorun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan won tun so di nkan mi won so di eru jeje won tun mu awo re won tun di edu kan sinu e won tun fi sinu le bo ba fe jade ki edu ni ki o ma so ohun ni e abajo ti o le nku o leru ayi mo ba wa loja ki o le ta atun fi nkan bi eyo owo te ati lo wa lati bi kan ati atun fi si abe apere ti a fi ta nkan abajo ti agbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni bi o ko sonu ti o so wi pe oluwa le abo mi o sin seso lori mi to pe mo se ye bi ele oju re o so fun a wi pe kiki oju re ni o ma fi ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi iwo ti fi oga ogo se ibugbe re buburu kan ki o subu lu o be ni arukarun ki o sumo ile re eyi ni abo ti o daju fun awon ti won gbekele olorun ba mi wo Deuteronomy ori iketa le ni ogbon Deuteronomy ori iketa le ni ogbon 33 eta lati ese ikerin dini ogbon 26 titi de ikokan dini ogbon nisinsin ni mo fi abo ti o peye abo ti o daju mo fi han o wa ku si owo re bi o ba fe gba abo ti olorun pese fun o Deuteronomy ori keta le ni ogbon lati ese ikerin dini ogbon ko si eni ti o dabi olorun iwo jesuru ni ti ngun orun fun iranlowo re ati ninu ola nla re le oju orun olorun ayeraye ni ibugbe re olorun ayeraye ni olorun ti o ti wa ki esu ki o to wa olorun ayeraye ni o ti wa ki a to da awon ota re olorun ayeraye ni o ndide ti o so fun esu ati fun awon ota re pe panumo ti won o si le mi fi si o olorun ayeraye ni eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo atubota aye re eni ti o si setan lati toju re ati lati pa omo o ni olorun ayeraye ni ibugbe re ati ni isale ni apa ayeraye wa ni isale re wo olorun bi o ti ga to ni o wa ni oke o dabi abo fun o o si wa ni isale pelu owo re owo nla re owo ti gbani owo ti yoni ninu ofin owo ti yoni ninu iya pelu owo re abe re ni apa ayeraye wa ni isale re o si ti ota kuro ni waju re o si wi pe ma parun Israeli si joko le alaafia orisun Jacob nikan ni ile oka ati ti oti waini pelu orun re nse irisile alaafia ni fun iwo Israeli ta le o dabi re iwo eniyan ti ati owo oluwa gbala je ko wa ye onisinsin we pe igbala se pataki ta le o dabi eni ti ati owo olorun gbala asa iranlowo re ati eni ti se ida olanla re awon ota re yo si teriba fun o iwo o si ma te ibi giga won mole eni ti o fi olorun se abo re ati apa re awon ti ni aka nibe yen ninu iwe owe ni ati so fun wa ni ori ikeji le ni ogun iwe owe ori ikeji le ni ogun ni ese ikewa le o so fun wa iru abo ti olorun pese fun wa abo ti o daju iwe owe ori ikeji le ni ogun ese ke ese ikewa ati ese ikokanla bi eni wepe ile eso agbara ni oruko oluwa iwe owo ori keje din ni ogun ni o ese kewa oruko oluwa ile eso agbara ni olododo sa wo inu re o sila oruko oluwa oruko oluwa ile eso agbara ni olododo sa wo inu re ki se elese o ki se elegan kì í ṣe ẹni tí ò ní fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe ṣùgbọ́n olódodo
eni ti o ti je won ise re ti o ti ko sile eni ti o ti bebe fun anu lodo oluwa eni ti a ti fi eje jesu wo inu okan re mo eni ti a ti fi eje jesu ra pada eni ti a ti gba okan re la awon wonyi ni olododo oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sa wo inu re o si la oro oloro ni ilu agbara re o si dabi odi giga li oju ara re eni ti o le oro a ma fi oro re se ibi giga ilu agbara ati ilu abo eni ti o ni oyin ni a ma fi oyin ni oyin ni ye ara re ka bi ilu agbara ati bi abo sugbon ike ni o ni oju ara re ni o ti dabi odi giga sugbon eni ti o ba nfe bo lowo ajakale arun lowo iku ojiji lowo ofa ti o nfo kaakiri ni osan gangan lowo ajakale arun ti oru ati lowo ohun ti o nlo ninu aye oni sawo ibi giga ile iso agbara ti olorun oruko oluwa le olorun se fi fun wa lati je ile iso yi bi o ba sawo inu re o daju we pe ola a o si da oni ide eso olorun yo si wa le ori re ki a to lo gbadura ni anwo malaki ori keta malaki ori keta ese ikerin nini ogun malaki ni iwe ti o gbe ninu majemu lai lai ori keta ese ikerin dini ogun nigba na le awon ti o beru oluwa nba ara won soro nigba kugba oluwa si teti si o si gbo o si ko iwe iranti kan ni waju re fun awon ti o beru oluwa ti won si nse asaru oruko re wo si je temi ni inikan le oluwa awon mogun wi le ojo na ti emi o da emi o si da won si gege bi eniyan ti ma da omo re si ti o si olorun so wipe ni ojo wahala ni ojo idagiri ohun o da o si ohun se owo se itoju re ohun o je abo fun o bi o ba je wipe o fi ara re sinu kiko eko oro olorun eyi ti a nwa ti a so fun a wipe ki a wa ko eko oro olorun ki a wa gbo ti oluwa ki olorun ki o le gbo ti wa ki se lasan bi o ba wa ni ojojo aya oni ti a fi eko bibeli ti yoruba si bi o ba nwa ti o ngbo eko oro olorun ti o si mu igbesi aye re pada bo sipo gege bi oro olorun o so wipe ki se lasan wipe ohun a ni o gege bi ni ohun a ma seso lori re ohun a si je ibi abo re ki olorun ki o si to le je ki o to le je ibi abo re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo sabe re o se pataki wipe ki a ko won sile ki a si so fun olorun wipe olorun iwo le abo ati agbara mi iwo le lowo lowo iran lowo ni igba kan ju fun mi o so pe nitori na ni emi ki yo beru bi a ti le si aye ni idi ti a si se awon oke nla nipo e si inu okun bi omi ti le ho ti o si ru bi oke ti le bi ti le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa kise yi ti o mu ilu olo inu ilu olorun dun ibi mimo oga ogo olorun nbe le arin re a ki o si nidi olorun yo ran lowo ni kutukutu owuro oluwa awon omo ogun wa pelu wa olorun jakobo le abo wa ati je ki o di mo fun ni asale yi ibi abo tuto ibi abo ti o daju ibi abo ti ki jani chile le ojo iponju o wa ku si olowo lati gbadura lati wa oju oluwa bi o ba mo wipe ese si wa ninu ago re ese wa ni igbesi aye re ki o so fun olorun ki ibi abo ti olorun ti pese sile ki o le je ti re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo si abe re ki a je ofin olorun ki a ko sile oruka owo ni igbadi ti idi ni onde ni tabi egba ti a somorun tabi eyi ti a ri mole ni ile wa tabi eyi ti a soro soju ferese tabi si enu ona ki a ja won kuro ki a si so fun olorun wipe loni o n gba jesu gege bi olugbala re o ko ese sile j
Jesus si je eni ti o ra o pada kuro lowo ese kuro lowo esu kuro lowo eni bi ni bi o ba so fun olorun o daju pe yo gbo ti re ke pe nigba ti o wa ni tosi nisisin ki o le gbo ti re ki o le gbo adura re bi wa hala ba wa fun o so fun Jesus. Bi o ba tin fi abo ke se isadi re je wo nkan wonyi fun olorun ki o si ko sile bi o ba si tin tara re je wi pe psalm ni ibi isasi ti re tabi agbelebu ti o soro mo ile tabi omi igo ti aya simi mo loro wi pe yo je ibi abo fun o tabi ile ti akosi agba laibi kan ni o ro pe yo je ibi abo fun o ati je ki o di mo fun loni e ti o je ibi abo toto oruko oluwa ile iso agbara ni bi olododo ba sa wonu e abodaju

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu adupe lowo yin o je ayo kan wa lati wa se waju yin nitori wipe a mo pe nigba ti a ba wa e o so kun adi imole a mo pe nigba ti a ba wa aisan yo pora a mo wipe nigba ti a ba wa gbogbo osi gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa a mo pe nigba ti a ba wa e o tan imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa a mo pe nigba ti a ba wa si waju yin gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole we pe a o ni idande kuro ninu awon nkan won yi to nda wa loro a mo we pe nigba ti a ba wa a o le gbadura e o si le gbo adura wa a nbebe we pe bi a ti wa loni we pe igbagbo aye igbagbo otun yo soji ninu okan wa loruko Jesu a si nbere we pe gege bi igbagbo aye igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa we pe bi a o ti ma gbadura e o gbo adura wa e o so okunkun di imole fun wa awon ikanu tabi awon ohun ti o nda wa loro e o mu won kuro ni oruko Jesu e ba wa soro e mu wa sumo odo ara yin adupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni mo soro nipa igbagbo o ye ki a mo we pe ati ma soro nipa igbagbo ohun ti igbagbo le se ere ti o wa ninu igbagbo ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a ma n gba bi abawo Heberu ori kọkànlá ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri bi a ko ba ti ri ohun kankan bi owo wa ko ba ti tẹ ohun ti a n fẹ ṣugbọn ti ẹmi ọlọrun jẹri ninu ọkan wa lẹyin igba ti a ti gbadura we pe ohun yii ti a ko ti ri yoo jẹ ti wa eyi ni a n pe ni igbagbo bi a ba n reti ohun kan ti ko si ti de ṣugbọn ti a ni idaniloju ti a si ni ifọkanbalẹ ninu ọkan wa wipe ọlọrun ki yoo jẹ wa kulẹ ati wipe ọlọrun yoo fun wa ni nkan wọnyi a si ni idaniloju yi a ni ijẹri yi ninu ọkan wa eyi ni a n pe ni igbagbo boya o ti n gbadura fun ọmọ rẹ wipe iyipada titun yoo de ninu ọmọ rẹ ṣugbọn o dabi ẹni wipe ohun to n reti ko ti tẹ ọ lọwọ o ko ti ri ki o fi oju ara ri ṣugbọn o ni idaniloju ẹmi ọlọrun si n jẹri ninu ọkan rẹ wipe nkan ti o ti gbadura fun yi wipe dandan ọlọrun yoo ṣe wipe o tilẹ ti ṣe ka foju ri loku eyi ni a n pe ni igbagbọ boya o n gbadura fun ọkọ rẹ wipe iyipada rere ninu ẹbi iyipada rere ni ti iṣẹ iyipada rere ni ti igbega yoo de ṣugbọn a ko ti fi oju ri lojukoju a ko ti ri igbega tabi iyipada ti a n bere lojukoju ṣugbọn a ni idaniloju ninu ọkan wa balẹ wipe ọlọrun ti ṣe paapaa bi a ko tilẹ ti foju ri ẹmi ọlọrun si n ba ẹmi wa jẹri wipe ọlọrun ti gbọ adura wa inu wa bẹ si ni dun bi a ko ti foju ri bi a ko tilẹ ti ri sibẹsibẹ a ni inu didun nitori pe a mọ wipe ọlọrun ti ṣe eyi ni a n pe ni igbagbọ o sọ ninu ẹsẹ ikeji wipe nitori ninu rẹ li awon alagba ni eri rere bi a ba n so awon alagba ki se awon ti won lewo lori a mo wipe awon ti won lewo lori wa ti won ko ni igbagbo ninu olorun a n so nipa awon alagba awon baba wa ninu igbagbo gege bi Abrahamu ti o je wipe bi ileri ti olorun se fun bi owo re ko tile ti ite sibesibe o n yo wo apere yi ninu Romu ori kerin Romu ori kẹrin ninu lati ẹsẹ ikẹtadinlogun gẹgẹ bi a ti kọ pe mo ti fi ọ ṣe baba orilẹede pupọ niwaju ẹni ti o n gbagbọ ọlọrun ti kara rẹ ti o sọ oku di aye ti o si pe a ohun wọn ni ti ko si bi ẹni pe wọn ti wa jẹ ki o yọ wipe ni akoko yi Abrahamu kò tí ì bí ọmọ ìlérí ṣùgbọ́n a ti ṣe ìlérí fún un a sì ń sọ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tí ì fojú rí i ọlọ́run pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ìjẹ́rìísí nínú ọkàn rẹ̀ yìí ìdánilójú tí ó nínú ọkàn rẹ̀ yìí èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ wẹsẹ̀ kejìlélógún nígbà tí ìrètí kò sí eni ti o gbagbo ni ireti ki o le di baba orile de popo gege bi eyi ti a ti wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ailera ni igbagbo koro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun ati kiku inu sara ko fi igbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo e je pe o duro sinsin ni igbagbo o n fi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti o n ba ti leri ohun si le se ini a pe ni igbagbo wipe bi a ko ti le ti ipoju ri sugbon a ti gbadura debi wipe emi olorun ba emi wa jeri o si je ki o da wa loju wipe ohun ti a n beere olorun ti se nigbati a ba gbadura ti a ba de akoko yi ti a be sinu inu didun ti emi olorun ba emi wa jeri ti a ni idaniloju ati ifokanbale wipe ma dupe lowo olorun ohun to n beere olorun ti se ma yin olorun logo nitori wipe ohun to n beere olorun ti fi ifo bi o ti le je wipe o ko ti ri nigbati o ba be sinu yin olorun logo nigbati o ba be sinu dupe nigbati o ba be sinu bu ola fun olorun nigbati o ba be sinu ki olorun nigbati o ba be sinu so nipa agbara nla olorun bi o ti le je pe o ko ti fi oju ri nkan woye yi ni a n pe ni igbagbo bi o ba wo heberu ori kokanla ese ikefa sugbon lai si igbagbo ko le sese lati wu nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa eni o n so fun wa wipe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wipe bi a ba ni igbagbo a o ma gbiyanju lati wu olorun bi a ba ni igbagbo a ma to olorun wa nigba gbogbo bi a ba ni igbagbo wipe a ma ke pe olorun a ma gbadura bi a ba ni igbagbo a ma fihan nipa ohun ti a n so lenu igbagbo je ohun ini ti o se iyebiye aigbagbo je ohun ti o ma n ja wa sile aigbagbo je ohun ti o ma n pani aigbagbo je ohun ti o ma n je ki igbala olorun iyi olorun ibukun olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma n so nipa ohun ti o dara aigbagbo ma n so nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma n so ni o ma n fihan eyi ti a ni yala a ni igbagbo tabi a ni aigbagbo bi a ba ni igbagbo igbagbo yio so osi ati ise wa yio so di ayo igbagbo yio mu wa kuro ninu okunkun yio mu wa sinu imole igbagbo yio yi atubotan aye wa yio yi pada igbagbo yio mu wa kuro ninu ona to lo si orun apadi yio mu wa si ona ti o lo si orun rere ni eda keji aigbagbo yio so ayo di ibanuje aigbagbo yio ya wa nipa kuro lodo olorun kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti n dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti n ba olorun soro eni a fi n so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ki a koko wipe oro ti igbagbo ma n so lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma n so ki a to ku igbagbo yo ma soro bi a ti e wa ni ibi to je wipe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro bakan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu nduro le owo otun olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan duro le owo otun olorun nigba naa li won kigbe le ohun rara won si di eti won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so ni okuta awon eleri si fi aso won lele li ese omokunrin kan ti an pe ni Saul sugbon won so Stefanu li okuta o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti a kai daadara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro o ti an gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe okun fun emi mimo nigba ti a fe yan Stefanu o yi ni arika nipa re wi pe okun fun igbagbo okun fun ogbon Olorun o si kun fun emi mimo pelu nihin ni an se nu ni bi ni si nihin bi an so le okuta oni wo mo ri Jesu duro le owo otun Olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisisin yi sugbon o duro li owo otun Olorun bawo ni Stefanu se mo wi pe ki se wi pe Jesu duro.

Father ati oludande ohun eni an so nipa igbagbo wepe ni oju eku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yo je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le nku lo yo ma wepe mu nlo sile yo ma wepe ati pese ade ogo sile fun mi yo ma wepe mo ma wepe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wepe emi lo ipese aye sile fun yin wepe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi doju iku ni o ma wepe mu lo si ilu orun mu lo si ibire eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le wa ni enu bodi orun bayi yo ma wepe mo fe wole nitori wepe mo ni oruko ninu iwe iye eni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma si emeji gere ti o ba ti ni inu ni bini tabi ajalu tabi edun okankan o ma gbo lati enu re be ni wepe olorun ko fe mi be ni wepe ko so ohun ti mo le se to le se daradara be ni wepe olorun ki gbadura mi be ni wepe mi o mo kini mo se be ni wepe boya mi o ti e pelu awon ayan fe be ni wepe mi o kunkun mo boya olorun o ti e fe ki ma si ohun mi o kunkun mo boya mo kan wa si ile esin lasan mi o kunkun mo boya gbogbo e ti mo nse o je otubante ni waju olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re ni o ma ri wipe ohun ti o nso jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wipe ohun ti a nso jade lenu o ni o fi wa han yala a je eni ti o gbagbo tabi a je alaigbagbo ohun ti o n jade lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yo ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo ki n to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma n soro gege bi igbagbo ti ma n korin gege bi igbagbo ti ma n jeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju ki n to so siwaju si ohun ti igbagbo ma n se ohun ti oro igbagbo ma n so je ki n koko so fun ohun ti aigbagbo ma n so lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekieli ori ketadinlogoji Ezekieli ori ketadinlogoji ese kokanla nigba naa le o so fun mi pe omo eniyan egungun wonyi ni gbogbo ile Israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro Olorun ni ero rere nipa awon eniyan wonyi o so fun Ezekieli wi pe oun fe dabira pelu awon omo Israeli oun fe ki awon egungun won ti o ti gbe ti o wa ni aponifoji awon egungun ti a ti ya nipa kuro ninu awon egungun miran oun fe se ikojopo oun fe fun ni iye oun fe ki won ki o le dide lori ese won gege bi ogun lanla sugbon bi o ti le je wipe Olorun ni ireti ti o dara ipinu ti o dara ilana ti o dara ti eto ti o dara nipa awon eniyan wonyi sibe sibe ni won so wipe ko si ireti fun won ni won so wipe ko dabi eni pe awon a le ni igbala ni won so wipe ko dabi eni wipe egungun ti o ti gbe wipe o tun le ni iye e je oro aigbagbo lenu awon ti o je wipe bi Olorun ti le ni ohun ti o dara ti o n so nipa won ohun ti o dara ti o n pete ti o n pero nipa won sibe sibe aigbagbo a ma di won loju aigbagbo a ma se inu won aigbagbo ki je ki won ki o le mo ohun iyebiye ohun rere ti Olorun pese nipa won je ki o yi o wepe Olorun je alaanu Olorun je eni ti o ni ife Olorun ronu nipa re ohun ti o so nipa re ninu Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ki a si iwe ki a si bibeli wa kiakia Jeremiah ori kokandinlogbon lati ese kokanla nitori emi mo ero ti mo ro si yin le Oluwa wi ani ero alaafia ki si se fun ibi tabi fun yin ti lati fun yin ni igba ikehin ati ireti awon ti ko

Eje ki a gbadura. Olorun alaanu adupe lowo yin wi pe atun wa se waju yin nisisin yi lati gbo gege bi omo ti ma gboro lenu baba e ba wa soro e se wa loju e fun wa lokun lati je ki a le rin ni ona ti o lo si ijoba orun taara adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo iwe ihinrere ti Luke ori ketala lati ese iketalelogun. Luke ori ketala lati ese iketalelogun. Enikan si bi pe Olowa de hali awon ti a ogbala Olowa die hali awon ti a ogbala loni mo fe ba o soro lori ibere ti o da okan laamu ibere ti o da okan laamu ari ibere ti eni ibere nihin o nbere lowo Olowa oni Olowa die hali awon ti a ogbala awon ibere miran wa ti o je wipe lowo Oluwa nikan soso le ati le bere o man je ohun tin sini lona nigbati a ba bere ibere miran ibere ti emi ibere to je wipe ko si eda kan ti o le funi ni idahun bi a ba bere iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wipe a fe se ara wa lona nihin yi je ki a wo dara dara bi oni bere yi ba bere lowo Peteru tabi lowo Johanu tabi lowo awon Farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi bi e hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe omo Lefi so fun mi bi e hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe Peteru tabi Johanu se o le so fun mi bi e hali awon ti a ogbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o se se ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba Olorun ibere nipa orun rere owo Olorun owo omo Olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wi pe Olowa je ki mo die hali awon ti a ogbala awon miran ninu wa a ma hu abi alai logbon awon miran tun ma nlo si odo awon woli eke eni eleran ara won a ma bere nipa igbala won ma bere nipa orun rere won ma bere nipa awon ohun amuye ti a le ni ki a ba le de orun tabi awon elomiran a ma lo bere lowo awon akonisina awon eleko keko awon ti o je pe akasori bibeli ni won ka won o ni emi Olorun eni ti o gba ise igbala ori igi agbelebo ti o gbagbo eni ti o gba isodi mimo ti o gbagbo eni ti o gbagbo nipa ifikun ni emi Olorun bawo ni o se le lo si odo iru eni be ki o ma bere nipa ona igbala tabi o se se ari awon elomiran won a lo ma bere ohun ti o se pataki ohun ti o se yebiye bayi won a lo ma bere lowo eni ti ko mo bibeli awon elomiran won a gbe bibeli sile won a tun gbe iwe miran sile iwe esin miran ti ko ba bibeli mu won a gbe sile iwa si lo si waju eni be wa ma so wipe lami loye se die ni awon ti a ogbala o dabi eni wipe iwo paapa o nra iwe irinna lo si orun apadi nigba ti o ba nbere iru ibere be lowo eni ti ko nigbala sugbon nihin ni eni yi nbere wipe Olowa iwo nikan soso ni a le bere lowo re
iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe yi iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a tin bo ibi ti a wa nisisin yi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke awo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati aini soro wa a ma ngbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma ngbagbe igbala wa a ma ngbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma je ki adabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wi pe se gafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wi pe an se were lati ma sa sibala sibolo kaakiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wi pe opolopo ni won sa kaakiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a nfile ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wi pe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma gba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wi pe oluwa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati odo oluwa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o njalankato to nsogo ninu wi pe awon je elesin ti o si je wi pe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wi pe awon je toluwa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wi pe bi abanka awon tin gba awe bi abanka awon tin gbadura bi abanka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili be abaka oye awon ti o je wi pe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala be abaka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ilese kokan ti won fe omi adura be abaka opolopo ti o dabi eni wi pe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin mo mi adura lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wi pe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wi pe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wi pe won ti fi igbesi aye won ati ohun gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wi pe ona igbala won ko mo ti o je wi pe igbala to to pe ki a bo lowo ese won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju olorun ki a ro wi pe olusin ni to to ni be a ba ba lori idobale ti o n ba olorun wewe ti o n ba olorun soro ti o n ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bayi be a ba gba adura lenu elomiran a ro wipe oni igbakeji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki a wa paapa ki a wa si ijo ti o ni ironu
eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala o ti mo nso ni wi pe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wi pe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati da po pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun ti nrako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju oluwa won yi ni itan Noah Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah n ba olorun rin je ki a duro nibe nihi ni a ri lati ese ikini aso fun wa wi pe awon eniyan be si ni re lori ile e je wi pe won po lori ile e je wi pe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wi pe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan a ri wi pe won gbagbe oruko Oluwa a ri wi pe won gbagbe ase Oluwa a ri wi pe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wi pe ki a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wi pe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye orikunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di pupo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obinrin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obinrin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wi pe afẹ nigba ti o ba di wi pe afẹ se tinu eni nigba ti o ba di wi pe orikunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kankan a ri wi pe iwa buburu o ni lati po a si ri pe gbogbo iro okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti o n ro wipe won a gbe igbesi aye
ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbese aye ti ko te olorun lorun igba yi gan ni awa daroko noa o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se popo ni o moore ki se popo ni o fe sin olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a o ri wi pe akere niye e ha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe a n pe jopo nihi e ha se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire e ha se wi pe yoruba ti a n so lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa ba ti n koja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wi pe eyi ni na to atun bo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi pe ni akoko ti noa yi wi pe noa ni kan soso pelu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si jesus si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko noa oni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide oni be gege ni yo ri nigba wi wa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wi wa jesu christi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala o ni an fi dahun re han wa ninu bibeli yi je ki a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alaigboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a ti n fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re àwọn ènìyàn máa ń sọ wípé bí ó bá jẹ́ àwa nìkan ni a fẹ́ lọ sí ìjọba ọ̀run tí a gba bíbélì gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ó dàbí ẹni pé díẹ̀ ni a lè gbàlà bẹ́ẹ̀ lórí ní àkókò tí noa àwọn ènìyàn mẹ́jọ nínú àwọn ọgọ́rọ̀ ènìyàn tí wọ́n wà lé ayé ní ìgbà náà àwọn ènìyàn mẹ́jọ díẹ̀ lé àgbàlà jẹ́ kí a wo ti àkókò noa nínú pétérù kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹfà tí a sọ àwọn ìlú sodomu ohun gomora di eérú nígbà tí ó fi àfọ́bàjẹ́ dá wọn lẹ́bi tí ó fi
won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bi beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wobia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan oni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti aje olufokansin afi awa ti aje onigbagbo afi awa ti amo olorun afi awa ti anke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti amo wipe anreti oluwa wa anreti bibo jesu christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni amo we pe nitori jesu christi nbo o ye ki agbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni sodomu ati gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi sodomu ati gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wipe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye akoti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wipe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan wonyi je apere fun wa je kin ton ran leti wipe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wipe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wipe die ni awon ti agbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wipe majemu lai lai ni a ti nka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma wipe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wipe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro wipe nkan ti yi pada ke a ma ro wipe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidire kuro ninu oku ni a fi ri wipe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohunkohun e wo bi gbogbo aye ti woto
bi abanka nkan wonyi ti a ngbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ran ti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi ewo lari kilode nigbati agbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wi pe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wo pe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wo pe Oluwa mi ni Olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo n ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba foriti ti didopin awon ti a si ri pe won foriti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wo pe die le awon ti a o gbala e a se wi pe Olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wi pe bi o ba je eni bi itinu Olorun iwo paapa le gba Olorun leri je wi pe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju Oluwa lati ma ri igbala Olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati ruwe pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wi pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe a kan wa si ilesin igbala ki de nitori wi pe a kan mo oruko Oluwa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ki a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ki a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o tin koni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon
omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijile eko ihin rere ijile eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o laaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni te ati reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu be si ni so ijo oro ijoba olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo olorun wi pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro olorun ti le nsami laake bi oro olorun ti le gun mi loko bi oro olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikomirijo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba iwe awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsami laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe mi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ofe lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro ihin rere nitori eko ihin rere nitori eko iwa mimo ti o nko ni opo ninu awon

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Ọlọ́run wípé o fi Jésù ta wá lọ́rẹ. Wípé bí a bá ní ìbànújẹ́ tàbí àsùn dábọ̀ ẹkún, bí ohunkóhun bá wà tí ó dorí ìgbésí ayé wa kodò, tí ó sì mú ìpòrúru ọkàn bá wa, bí ohunkóhun bá wà tí ó ń da ìgbésí ayé wa tàbí ilé wa tàbí iṣẹ́ wa tí ó ń dàárú, bí ohunkóhun bá wà tí ó dàbí ẹni wípé ilé àìbalẹ̀ àyà ó ń yọ wá lẹ́nu, tàbí àlákàlà kò jẹ́ kí a gbádùn, tàbí ọwọ́ ayé ló ń lé wa kiri. A mọ̀ wípé o ti fi Jésù ta wá lọ́rẹ, wípé ó jẹ́ ilé ààbò fún wa, àti pé bí a bá sọ fún Jésù, bí a bá kó àròyé wa tọ́ lọ, bí a ò bá fi ara wa pamọ́, bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa bí ẹlẹ́bi àti bí ẹlẹ́ṣẹ̀, ó dájú wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi tí a ta sẹ́ lórókè Kálfárì ó sì wà síbẹ̀ fún wa pẹ̀lú. A sá ti sọ fún wa wípé èyí lé ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kú ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. A sì mọ̀ wípé bí a bá so mọ́ ọ, bí a bá dúró tì ọ́, bí a bá gbẹ́kẹ̀lé ìlérí rẹ, tí a sì sọ gbogbo ìbànújẹ́ wa àti ẹkún wa, ìṣòro wa, bí a bá sọ ọ́ fún ọ, a mọ̀ wípé ó gbà wá. Ǹjẹ́ à ń bẹ̀ wípé lónìí bí a ti wá pẹ̀lú agbára rẹ, pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí Jésù ta sílẹ̀, pẹ̀lú iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù ti parí fún wa, a bẹ̀ wípé gbogbo àwọn ìjì àṣẹ wọ̀nyí bá mú ọ kúrò. Ṣàánú fún wa. Yẹ kí àlàáfíà rẹ kí ó jọba nínú ọkàn wa. Gbogbo ìgbésí ayé wa tí ó ti dàrú bá wa tún wọn ṣe. Yẹ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó lè ṣe wá pé ní àṣálẹ́ yìí, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa. Mo fẹ́ kí o ṣí Bíbélì rẹ sí orin Dáfídì 56. À ń sọ lónìí nípa ààbò tí ó dájú. Bí àkókò kan bá wà ní ìgbésí ayé wa tí ó yẹ kí a mọ ààbò tí ó dájú, tí ó nípọn, tí ó sì ṣe iyebíye, èyí tí ó jẹ́ wípé ọwọ́ ayé tàbí ọwọ́ ọ̀tá tàbí ọwọ́ èṣù kò ní lè tẹ̀ wá, mo wòye wípé àkókò tí a wà yìí jẹ́ àkókò kan. Nítorí wípé ọ̀pọ̀ òjò ló ń rọ̀ tilẹ̀ ń fi mu. Ọ̀pọ̀ ìyà ni àwọn ènìyàn sì ń jẹ ní àìmọ àti rí ibi ìsásí. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti wá ni, àwa ni Ọlọ́run ṣe ní olóríire láti mọ ààbò tí ó wà. Mo sì mọ̀ wípé bí o bá fi etí sílẹ̀, tí o sì fi ara balẹ̀, tí o ń gbọ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a mọ̀ nípa ààbò. Wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé èṣù pàápàá ni ó lé ọdẹ yìí, bí a bá parí ẹ̀kọ́ yòó láti sáko lẹ́yìn rẹ. Bí ìjìyà bá wà nípa ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti ń dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, nípa ìrìn tí a ti ń rìn, tí ó dàbí ẹni wípé ìyà ń jẹ wá, ìṣẹ́ sì ń ṣẹ́ wa, mo mọ̀ wípé ìgbà tí a ti fún wa ní Jésù, tí a sì ti gbé Jésù sókè, gbogbo ìṣẹ́ wa àti ìyá wa ni a fi kọ́ sí orí igi àgbélébùú Jésù. Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì fún wa láti mọ̀, nítorí Bíbélì sọ wípé àwọn ènìyàn mi ń jìyà, wọ́n sì ń kú nítorí àìní ìmọ̀. Ní orin Dáfídì tí mo pè ní 56, ni a ti ń sọ fún wa wípé Ọlọ́run lè ààbò wa àti agbára lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. Nítorí náà lè àwa kì í ó bẹ̀rù. Bí a tilẹ̀ ṣí ayé ní ìdí, tí a sì ṣí àwọn òkè ńlá ní ipò lọ sí inú òkun, bí omi tilẹ̀ ń hó tí ó sì ń ru, bí àwọn òkè ńlá tilẹ̀ ń mì nípa ọwọ́ bíbí rẹ̀, odò ńlá kan wà, ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn, ibi mímọ́ àgọ́ wọn nì ti ọ̀gá ògo, Ọlọ́run bẹ̀lẹ̀ àárín rẹ̀. A kì yóò ṣí ní ìdí, Olorun yo ran lowo ni kutukutu owuro awon kefiri nbinu awon ile oba shidi ofohun re aye yo oluwa awon omoguwa pelu wa olorun jacobu le abo wa e wa wo awon ise oluwa iru aporo ti o se le aye o mo otetan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona eduro je ke si mo pe emi le olorun a gbe mi ga ninu awon kefiri a gbe mi ga le aye oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa awon ti o wa ninu aye won wa abu kaakiri gbogbo awon eniyan yala olowo tabi ojogbon o si sese awon talaka papa ti won ko ni nkan kan ti o dabi eni wipe o ye ki owo iya ki o duro lara won nitori pe towo won oni ti gbajumo ko si tabi ti dukia ohun ini ko je ti won sibe sibe bi o ti le je wipe won oni nkan pupo ninu aye sibe sibe esu ota emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma nwa kiri abo ti won ro wi pe bi ohun gbogbo bi o ba dojupo ti o si ndaru eyi ti oni samu ti o nse alaye re ni ese keta wi pe omi ho eyi so nipa wi pe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o si so pe oke nla papa ti a le ro wi pe o fi idi mule sinsin o so wi pe o mi awon eyan ti o dabi eni wi pe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wi pe ko si ohun to le de wi pe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o so fun a wi pe ko si enikeni ti araro tabi ti aratu pe bi won ti le dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o nsele ninu aye o nso wi pe awon oke nla won yi won mi sugbon wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfe fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jacobu gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun a wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni jesu nje ki o di mo fun a wi pe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko orin David yi nje ki o di mo fun a wi pe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wi pe o dabi eni pe ki o lo pe pokunso ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro pe o tun fe se ninu aye o so fun o wi pe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se onika ye fi pe bi o ba je be wi pe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eni olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abuka akiri sugbon o dabi eni pe bi o ti nsa be ni pasan be ni o nba o ti o si ti saka akiri titi o nwa ibi abo sugbon ti ko si ibi abo awon eniyan ti won si mo wi pe aye nle wa awon na papa won ko ile kekeke kaakiri o sese ninu ogba ti won si fi enikan sibe ti o da bi oluso won si le ko si enu ona we pe ibe abo ni yi o si sese ki iwo na ki o ti lo sibe ri boya gege bi alaboyun tabi gege bi eni ti o wa ise ti ko ri ise ti won si so fun o we pe bi o ba sa pamo si ibe abo ti o si je ara re niya o sese ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si tiro we pe o ti de ibi ti o nlo pelu awe pelu adura pelu ije ara ni niya sibe sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya ko ye ya ile re nitori pe bibeli so wi pe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese kuni ye ma wa lodo wa sugbon so wi pe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe sibe idani loju ni wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wi pe sisan yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wi pe pelu gbogbo e ti mo nse na mo sa nse iwon ba ti mo mo wi pe o ye ki nse sugbon sibe sibe anfani odo nla ti o san yi fun itura fun imularada fun iko fun ifokanbale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je ti re sugbon so wi pe bi ki o le mo bi a se mo wi pe a ti de ibi ti odo yi wa o ni olorun be le arin re Jesus si je ki o di mo fun a we pe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so we pe ni di oja tita ni di ikore ni di basa ni di ijeun tabi ni di ijo ni di ilu ko so be o oni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejo po ki se ni di ija ki se ni di iyapa ki se ni di ki a ma lora wa laso mu we pe ah ta lo ji owo apo alufa on ibi ti eni meji tabi meta ba pejopo le oruko mi oni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibi ti ansa pamo si nibi ti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si nidi ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa nibi ti olorun wa oni a ki o se onidi olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o ti nji be ni iran lowo olorun be ni o wa ni tosi re oni awon keferi nbinu bi o ba ti mo tele tele ti o se ja fara ti o ro we pe ko sewu je ki n so fun o wi pe awon keferi nbinu si o awon wo ni an pe ni keferi awon tin ta fani awon ti won fe se oni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni ibi aye awon keferi nbinu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri yawo fe sugbon ti owo re ji ti o da be ni pe nkan lo dede fun o awon keferi abinu si o bo ri je awon keferi abinu bo si ri je bo ni nkan kan to tori be to joko se ko wi pe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lole bo lole won binu pe o wale bo si lole bo jeun bo yo won binu pe o jeun bo gbe yawo bo bimo won binu pe o gbe yawo ko si ti bimo awon keferi nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba o sidi sugbon won so fun a wi pe olorun wa eni igba aye raye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ibi abo fun wa won ni o fo ohun re aye yo oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu o ni abo wa iwo bi o ba so gbe bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to so gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won kole ile dara dara ile mere mere ti akun dara dara ṣugbọn ki won ki o to wo inu re won a wa le si enu ona won ri nkan kan mole won se rin kan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku light e nidi won so pe ari lagbaja ni ose to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde mo nidi ti won so kan mo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni ni won so fun a wi pe owo aye nte won esu n ba won o n pa won awon ti o pa tapatapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile iwosan wo oyinbo ni won ba adota tabi ogoji odun to ni lo ninu aye yo ti mo wi pe esu ti pa lapati gba to bi mo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o n gbe bibeli kaakiri ko mo oju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo nani ti o wa fun imula ada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Kristi ti a fi han wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re ṣugbọn bi o se ti awa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wi pe kojo a jewo ese wa si ko sile bi a ba n se be awon eyan ma n pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe jewo ese be ni awon ton jewo ese ose n se won iya si n je won ṣugbọn iwo to gbọn iwo to si mo wi pe o n fe iranlọwọ lọdọ ọlọrun o si n fe abo re bo ti n jewo ese ba ti n je ki ese ki o koja lo bi odo ti o ṣan koja lo be ni abo ọlọrun to n daju lori re o n so fun wa wi pe awa ta se be pe a je olori re ọlọrun jakobu ta ni ọlọrun jakobu gba ti jakobu n sa kuro lọwọ ọta ni lọwọ isau ile ọlọrun pade re ni oju ona ibi to n sa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wipe inu aginju ni ọlọrun wa ba ni o ko si wipe ohun a ma sese lori re ọlọrun jakobu niyen nigba ti o de ọdọ labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun ọlọrun gba nigba ti ọlọrun so pe ki o kuro ni ọdọ labani ni labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja be ni ọlọrun tun so fun labani pe jakobu je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigba ti jakobu n bo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si esau wi pe mo n bo ki o si gba awon ore ni isau ranse pada wipe so fun wipe emi papa n bo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni jakobu be si ni gbadura be ni olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni ọlọrun ti o da bobo jakobu a si wa n so fun o wipe bi o ba di eni igbala bi o ba jewo ese re ti o ko sile ti o fi oluwa se olugbala re ti o si fi ọlọrun se ile iso giga re wipe ọlọrun jakobu yoo je abo re e wa wo awon ise oluwa iru aporo ni aye o mu ote tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a n pe ni opin aye gba ti Jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wipe o rin de ilu Nigeria tabi o rin de ileto re ṣugbọn sibe sibe a n je ki o di imo fun wa wipe bi o tile je wipe Jesu ninu ara ko rin de ileto re ko si rin de ilu re ṣugbọn ninu emi pelu ise asetan igbala ti o se iye ko ti rin dodo re o ti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eni olorun so wipe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise olorun ni o ti n se awon ote ti awon eyan si ni si o awon ti o dite mo o so wipe o mu awon ote wonyi tan de opin aye o se orun o ijani a n pe be o si se oko o ija na niye o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba saka akiri eredi ti a fi saka akiri an wa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si se se ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo ike Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu a si ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi a ti lo fi emi wa dogo si owo adaunse a ti ro wi pe bi a ba se be o pari bo so le wa koni ri wa bi o so ba ri eni le adaunse nbo lo ma ti ri o se lodo jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si le adaunse awon ni ofa osu ati ofa aje awon lo kokon ba awon ni won fi ori won sebo nitori wi pe abe iro niru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wi pe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa se abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wi pe awon ti won o ni o isora awon ni won wa Jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won babalawo paapa to se ogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ipoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo n gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba niru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona mi o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara a si ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da ma je mu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da ma je mu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pa san gigun yo laaja ki o le ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo eni ni ojo ti o je wipe o nfe nkan woyi abo yi gan yo ja otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro li o fi ara re pamo si nitori na bayi li oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kan kale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile yebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kaakiri ko gbagbo eni to gba Jesu gbo nitori Jesu yi ni okuta ti a so fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ipile ile olu ma gbe ile duro igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti Jesu Christi okuta ile asi ti danwo o si yege okuta igule yebiye ni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gba gbo eni ti o gba Jesu gbo ki o sa onkon ki o le idajo le omi o fi le ese pelu ati ododo le mi o fi le osun yin ni yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole gbogbo abo eke yin ni yo gba lo idajo olorun ni yo gba lo nitori be bi o ba nfe abo ti o daju abo ti ki o je otile ni ojo eponju Jesu Christi ni abo ti o daju nitori wi pe gbogbo abo ike pata pata ni iyi yo gba lo omi yo si kunbo awon ibi isasi mole ma je mu yin ti e ba iku da le a so di asan nitori be awa ti ansaka kere anfi owo sofo ni o gbo wipe enikan wa nbi kan ile abo ti o wa nibe ah koda ko si eni to sa sibe ari abo ni o nfi owo re sofo nitori pe olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada wipe ma je mu yin ti e ba iku da le o so di asan imule yin pelu ipo oku ki yo duro nigba ti pasan gigun yo re koja nigba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o si so ni ese kokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yi nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bed o so wi pe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idiwon wa lo o si so wi pe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re ohun ti a n gbe kaakiri eyi ti a n so morun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n so modi o n so fun wa wipe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scarf kekere ni akoko otutu ti a so pe ah obinrin ibora re da ti o si mu nkan naa jade kekere bayi ti o so pe ah wo ibora mi ni yi ah lakoko otutu akoko oye gbe lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe koni nkan kan ju gele ori obirin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta rupa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abo toto o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma nso pe bi owo mi ba te samu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te samu ni suru o ni Samuel kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju samu lo apoti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi maje mu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si hoye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba fe abutu to an lati kuro ninu ese ke a si gba jesu christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni samuel kini ori kerin mo nka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba israeli si wi pe nitori kini oluwa se lewa loni ni waju awon filistini eje ki a mu apoti majemu oluwa ti nbe ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wi pe samu ni won wa kaakiri ki samu yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro kuro lenu won eja kuro lowo won bi won ba fi ija pe ta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wi pe ah ki ti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se won mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe ki ti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu won ni le won ni le so oro a je wi pe esu baba re ni o fun oni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu run o bi omo yen bi o ba dabe ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igo gan epe oku o lenu e iyawo keje o kuro nle e ni to to lo n gbadura ni to to lo n dabe ni pe o so nkan kan to dabe ni pe o n fi ede fo opo lo n po opo lo n pe nitori pe ko je tolorun ko si mo nkan ko mo ilana olorun o sese nipa be ke a so pe ah okan mi bale nitori pe omi adura o wa nle mi mo to won jo ni igo meje bele sele laaro igo bayi ni ma mu bele sele lale eleyi ni ma mu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e abo ko yen o si sese ka se agbelebu pelu igi ka peter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe se enu ona wa ni jehovah jire olorun lo pese re na pelu gbogbo e aisan se o pelu gbogbo e won ru awon eyan jade ninu ilu iru ile be abo ekeni bi a ba kuro ninu ese ise oni kuro ni le wa bi a ba si mo be a o sato olorun lo pelu okan ti o ronu pada wo awon eyan wonyi won so wipe nigba ti apoti eri yi ba de aarin wa eyi je ami wipe olorun olodumare ati alagbara wipe o ti de aarin won won so wipe ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa beli awon eniyan si ranse si silo pe ki won gbe lati ibe ewa apoti majemu oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo eli mejeji ofni ati Finihasi wa nibe pelu apoti majemu olorun nigba ti apoti majemu oluwa debudo gbogbo israeli si hoye to be ti le mititi inu won dun o le ma wo awon elesin awon agabagebe awon ti won ja awon aluni awon eletan awon ika awon alagbere awon afi okunrin bara won je ti won ba de ile isin ni ojo isinmi won ba be sin ni korin ti won jo ti won yo ti won pa tewo ti won fo soke won so wi pe awu ori esu mole wom wom ko won si ma fo soke won so pe o pari ti ota pari ti oso pari ti eje pari ija kuro lowo won o ese kuro lowo won o si sese ki won gba awe ki won yira nile ki won ke hallelujah ki won pa tewo ki won se kini isugbon bi ese o ba kuro nbe iya oni kuro nbe won hoye wo pe isegun ti de o ti ele so ara re ni isegun tabi ki o bi omo ki o so pe ajagun segun bo ba kuro nu ese isegun oni de ni ese ikefa nigba ti awon filistini gbo ohun ariwo na won si wi pe ohun ariwo nla kile yi ni ibudu awon heberu o si waye won pe apoti majemo oluwa le o debudo eru si ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won o mo wi pe apoti lasan lo wo budo won mo wi pe samu lasan lo gbe dani wi pe agbara ti o wa ninu samu ni ese ti gba lowo e won mo wi pe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigba ti wo fun ara e oni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sa gba anu e mo fun o abi mo agbe sori bed ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba je wo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara wonyi awon wonyi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon Egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so wepe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke esija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidigidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won otan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka eh bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketa le logun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ti a ba n fe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni aadorun 91 ikokanle ni aadorun esan okan ninu bibeli wa bi o ba je wipe ni tooto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se iyebiye pupo bi o ba si ese lowo wa bi aba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wipe olorun jo ese mi ni mo mo wipe jesu ku fun mi o si fe ma tesiwaju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon kan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi babalawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a sin so wipe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni idakoro mi wipe igbekele miran mi oni apata ayeraye eyi ti a npe ni Jesu Christi oni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile oni abo fun mi bi o ba je be o daju wipe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wese awon ti won ko sile awon ti won ri igbala Jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba we pe ani lati je wese wa ki akosile ki re ati anu yi ki o le je ti wa awon won yi ni olorun fi si ibi ipamo o so wi pe eni ti o joko ko so wi pe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fin ojo sunday atun lo si lesi awon yen won joko ni bi kokoga ogo won da bi awon ti o wa se ko bibeli ni aya oni ti an se sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o gba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atun tele sugbon awon ti o so wi pe mo ti pinya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje Jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun le emi ati le otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won sin gbe nisisiyi awon wonyi le eni ti o joko ni ibi kokoga ogo awon ni o nbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ta lu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbekele re se epo ti won se sinu igo ti a npe ni ti won pe ni ero se o ni igbekele re bi o ba je ifoju okan se epo lasan lasan o n le isu lo o mo we pe bi aisan ba de isu lo wa n die se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se o n le isu lo ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni ohun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto ohun o gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma ntafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi iye re bu o abe iye apa re ni wo si gbekele.

0: ibi ti a ti n waasu ẹkọ ti o ye koro ẹkọ ọrọ ọlọrun a fi sílẹ a tun ma kaakiri bi ẹni ti o n wa ọna ala ọna igbala sile fun o wa ninu awọn iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma n pin fun awọn eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile ṣugbọn sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan wonyi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko le oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihin ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro wepe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun tin bo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o bi lati inu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu osogbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sogbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi a ba nso yi nipa ti awon Israeli bi a ba nso yi nipa ti awon ti a ti fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ki a so nipa ti awon keferi awon ti ko lọlọrun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ki a so bi a ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro Olorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lọlọrun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati aisedede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihin ni a tun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon omo Israeli awon ti a ti la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin Olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eyi ti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni Olorun fe wa wi pe awon wonyi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wo aarin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fin so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na we pe awon eniyan papa won ri kiri be afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni we pe won ni bi re won ji laaro won ma rin ka kiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin ka kiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesoju tabi lo siwaji ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si oni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won ohun ti a n so ni wi pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irinkurin ti won rin kaakiri o n fa ife ko fe o n fa iwa ipa o n fa iwa ọdaran laarin igboro ti o je wi pe a ko le sunmo won nitori pe bi a ba sunmo won won a ba ti wa je bi a ba sunmo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sunmo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da awon ejo nkan ti a ko mo nipa re eni ifoju okan ti o ti de ba aye eni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so le kan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi a ti wa su boya awon nikan ni a npe ni afoju wo majemo titun ki owo Matthew ori kedogun Matthew ori kedogun ese ikerinla ejowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o nsoro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbese eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo daradara ati mo wi pe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ile isin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ile isin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon tin tele eko ati ilana awon ilesin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi a ba nrubo afoju ni eni ti o ro we pe nipa ise rere wa eni ti o ro we pe bi a ba nfun alagbe lowo ẹni tí ó rò wípé bí a bá ṣe sàárà ẹni tí ó rò wípé bí a bá lọ sórí òkè nípa bẹ́ẹ̀ ni a fi rí ojú ọlọ́run nípa bẹ́ẹ̀ la fi bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ afọ́jú ni ẹni tí ó rò wípé bí a bá wọ aṣọ funfun ìwọ náà gbé yẹ̀ wò ọkàn dúdú ìwà jẹ́ búburú ìṣe ó jẹ́ ibi ìjà ò kúrò ńbẹ̀ ìbínú ò kúrò ńbẹ̀ àrán kan ò kúrò ńbẹ̀ olè jíjà ò kúrò ńbẹ̀ kí a wá rò wípé gbà tí olè wà nínú gbà tí ìjà wà nínú gbà tí ojú kòkòrò tí ó wà nínú wa tí ó fi ọkàn wa ṣe ibi ìtẹ́ ibi igun wà ṣùgbọ́n tí a gbé aṣọ gẹ̀rẹ̀jẹ̀ aṣọ funfun wọ̀ tí a rò wípé aṣọ funfun yìí ni ó jẹ́ kí a lè gbàdúrà àgbáyé orí kí a lè rí ojú ọlọ́run ìfọ́jú ọkàn ni ẹlòmíràn a rò wípé bí a bá wá sí ilé ìsìn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tí a wá ní àsìkò àjínde tí a sì wá ní ìparí ọdún wípé o parí àti kẹsẹ̀ já nínú ìgbàgbọ́ o mọ̀ wípé ìfọ́jú ọkàn ni àwọn ẹlòmíràn a máa sọ wípé bí o bá ti dáwó sí àpò àlùfáà tí bó tiẹ̀ ń gbélé ẹ̀ jókòó bó tiẹ̀ nígbàlà ṣùgbọ́n bí o bá ti ń fi owó sí inú àpò àlùfáà wípé o parí ìgbàlá ti dé o parí ọ̀run rere yóò jẹ́ tirẹ̀ ìfọ́jú ọkàn ni òun ló fi wá ń sọ wípé àwọn farisí àwọn tí wọ́n rò wípé wọ́n ń la ọ̀nà ìjọba ọ̀run fún àwọn ẹlòmíràn ó ní ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ wípé amọ̀nà tàbí afọ́jú tí ó ń fi ọ̀nà han afọ́jú ni wọ́n wípé àwọn méjèèjì yóò ṣubú sínú ihò ṣé ọmọ ihò tí a ń sọ ihò kì í ṣe sàárè nìkan ni wọ́n ń sọ wọ́n ń sọ nípa ọ̀run àpáàdì wọ́n ń sọ nípa ọ̀run àrèmábọ̀ wọ́n sọ nípa ibi tí ènìyàn bá dé tí kì í lè padà mọ́ ibi tí kò sí àtúnṣe tí kò sí ronúpọ̀ àdàmọ́ wípé ọ̀run àpáàdì bí wọ́n bá ti jìn sí kòtò yìí ó parí láéláé ǹjẹ́ ò ní gbé yẹ̀wò ǹjẹ́ ò ní gbárò láti wo àwọn wo ló ń fọ̀nà hàn ọ́ ṣé ẹni tí ò nígbàlà ló máa fọ̀nà hàn ọ́ bọ́ ṣe nígbàlà ṣé ẹni tí ò bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ akóbìnrin jọ ṣé òun ló máa sọ fún ẹ bí a ṣe ń borí ìdánwò ti ara ṣé ẹni tó ń káàkiri nígbà tí ó bá kúrò ní orí àga ìwàásù tí ó tún lọ mú ti ṣé òun ló máa wá sọ fún ọ ló máa wá là ọ lóye bí o ṣe lè borí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìgbésí ayé rẹ rántí o wípé ọ̀rọ̀ jésù a kò lè kó dànù bí a bá yẹ̀ ẹ́ sílẹ̀ nísinsìnyí tí a dágun lá tí a kò gbọ́ ohun tí jésù ń sọ a ó tún bá jésù pàdé ní ọjọ́ ìdájọ́ yóò sì rán wa létí wípé ṣé o kà á nínú bíbélì ohun tí òun sọ wípé bí afọ́jú bá ń fi ọ̀nà han afọ́jú wípé àwọn méjèèjì yóò jọ ṣubú sí inú ihò inú ìkòtò ọ̀run àpáàdì yẹ kí a wo kọ́rìntì kejì ohun tí mo ń sọ ni àwòrán tí a fi hàn wá nínú bíbélì wípé àwọn tí kò lọ́lọ́run àwọn tí kò ní ìgbàlà wípé wọ́n jẹ́ afọ́jú yẹ kí a wo kọ́rìntì kejì orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ṣùgbọ́n ojú inú wọn fọ́ mo rò wípé ó yí ọ dáradára nísinsìnyí nínú kọ́rìntì kejì yìí orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ṣùgbọ́n ojú inú wọn fọ́ nítorí pé títí di òní olónìí ni kíka májẹ̀mú láéláé ìbòjú náà wà láìka sókè ìbòjú tí a mú kúrò tí a ti mú kúrò nínú kristi níhìn ni a ń sọ nípa ojú inú ojú ti ọkàn èyí ni a fi ń sọ nípa ìtúríran fún ọkàn fún ìfọ́jú ọkàn ṣùgbọ́n ó sọ wípé àwọn jew àti àwọn kèfèrí pẹ̀lú wípé títí di òní olónìí bí wọ́n tilẹ̀ ń ka bíbélì wípé ojú inú wọn ti fọ́ wọn kò lè rí wípé jésù kristi ni ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ wọn kò lè rí wípé nípa ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ni a fi ń wẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́ tí ó ń funfun ju snow lọ wọn kò lè rí wípé nípa òdodo jésù èyí ni a ń kà sí òdodo fún ọkàn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó rọ̀ mọ́ àgbélébùú kí ó ba lè jẹ́ ẹni ìtẹ́wọ́gbà níwájú olúwa wọn kò lè rí wípé jésù kristi nìkan ṣoṣo ní olùgbàlà wípé kò sí orúkọ mìíràn yálà àti áńgẹ́lì yálà àti igi yálà àti olùdásílẹ̀ ìjọ yálà àti òkúta yálà àti òrìṣà kan tí ó lè gba ẹnikẹ́ni là orúkọ yìí kan ṣoṣo ni a fún wa wípé bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà bi aba fe ri oju olorun wi pe ke a wa sodo olorun nipa se jesu christi wi pe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon won opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni ki ka ma je mu lai lai iboju na wa lai ka soke iboju ti ati mu kuro ninu christi jesu christi nikan oun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o sese ki o ma toka si awon elomiran o sese ki o ma ti apejuwe wi pe ahan lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki nka ese bibeli kan fun o ki o to ma se e ki o to ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya a nso nipa re abi a nso nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o n gbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo li oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi a ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni a ti le pari ija yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so ohun to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo si omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wi pe o n duro de akoko ti o gbesan o n duro de akoko ti o je wi pe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wi pe o n duro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wi pe o n lo si joba orun o n korin wi pe jesu christi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wi pe gbangba lajo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wi pe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju nibo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je eni ti jesu christi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iye anipekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wi pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wi pe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sat olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisha won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile isona ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba ile yo bo ba san bayi bo ba ka yo pese sile fun ogun ajakaye ti nbo ile ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese amasaka kiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wepe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wepe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi ati le le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti an ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je ki n ka fun lati inu Isaiah ori kokandinlogbon Isaiah ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ese ikejila iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wi pe emi be o ka eyi ti o si wi pe emi ko le se nitori ti a di iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti a gbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti a di iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be o ka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti a di wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati e ti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbogbo ese eyi ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kookan ti a bi ninu ara eni kookan ti a ti pase obinrin bi eni kookan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be nikan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji Jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi Jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese ohun ti Jesu so ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe e je afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe e je afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona yi e si mo wi pe Jesu Kristi ni olugbala olufuni ni yi oni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mo ese yin kuro oni sugbon nisinsin eyin wi pe awariran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti a tin da lati igba ti a ti de aye eni o mu ki okan wa ki o sokunkun eni o ra wa niye eni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona eni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre eni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun mugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo Sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai Sefanaya o wa le kia to de Hagai Sefanaya ori kini ese iketa din logun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi aba joko sinu ese ajoko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun isogbo ti o je ohun ti ani ko ma je e ni o fi di afoju nipa ti emi e ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adam ati efa jade ki se be nikan awon ese ti an da paapa gege bi ese aigboran abi ese ki a ju ara wa loju ese mo to tan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori 95 orin dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyin so nipa orisa won eyin so nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese ikejo daradara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo daradara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o n gbe kaakiri gege bi olorun ti o n gbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o n tara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o n so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni iru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori ton jo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju ni iru eni be o la fi so fun wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon ton se won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketa dilogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bi beli bi won ba ni iya ti omo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omo we iya omo we sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon omo Jesu oba awon oba asin fi ona olorun ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun wa wi pe eye kana kana eba odo ni yo yo oju won jade e ni a fi so won de afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o toro we pe awon mode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu olowa eni ti o n fi ona iye ani pe kan han eni ti o n so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o n so fun wa a n so fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba n sin baba re ninu igbagbo ti o n sin je bi o ba n dagun la pe pe o dun so lenu mo se n so niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo n doju ko bi o ba n sin baba re ninu oluwa bi o ba n sin je ti o n gan oro olorun ti o n gbo o ni o de afoju nitori wo pe kana kana eba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi n so awon elomiran ni a fi n so won de afoju o sese boya o lo sinu imotipara ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi o ni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo le a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Korinti keji ori keta Korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika ma jemu laelae iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won sugbon nigba ti o n ba yi pada si olowa a o mu iboju na kuro oni a fi so pe ki a to olorun wa oni a fi so pe ki a je wo ise ki a ko sile oni a fi so pe ki a ke pe Jesu Kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wiwa inu iwe mimo ṣe orí Bartimaeu afọ́jú bí ó ti ń gbọ́ ìró ẹsẹ̀ ọ̀pọ̀ ènìyàn bí ó ti ń rí wípé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó ń bi wọn wípé kí ló dé tí ọ̀pọ̀ ènìyàn wà báyìí ló gbọ́ wípé Jésù Kristi ọmọ Dáfídì ló ń kọjá lọ bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ké tantan wípé Jésù Kristi ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi ni àwọn tí ó wà ní àyíká ẹ̀ ni wọ́n sọ wípé kí ó pa ẹnu mọ́ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń da lẹ́kun bẹ́ẹ̀ ni ó tún kígbe jù bẹ́ẹ̀ lọ wípé Jésù Kristi ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi a rí wípé bí Jésù ti ń sọ̀rọ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ń lọ sí Jerusalem láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé nǹkan tí ó ṣe pàtàkì láti lọ sí Calvary òun ló ń bá lọ ó dẹsẹ̀ dúró bí ó ti dẹsẹ̀ dúró bẹ́ẹ̀ ni ó ní kí wọ́n pè wá bí wọ́n ti pè wá ni ó rí wípé kí ni o fẹ́ kí n ṣe fún ọ ni ó sọ wípé òun fẹ́ ríran ni òun fẹ́ ríran ni rántí wípé kò dákẹ́ o àwọn Yorùbá wọn á sọ fún wa pé bí a bá dákẹ́ tara ẹni a bá ni dákẹ́ bí o bá dákẹ́ sínú ẹ̀ṣẹ̀ bí o bá dákẹ́ sínú àìṣòdodo bí o bá dákẹ́ sínú àìṣòótọ́ bí o bá dákẹ́ sínú èké àti irọ́ bí o bá dákẹ́ sínú ìwà òkùnkùn tara rẹ àbá ò dákẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá mọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kì í pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ bí o bá ké tantan bí o bá ké pé ọlọ́run wípé ọlọ́run dáríjì mi ọlọ́run ṣàánú fún mi mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ìfọ́jú ọkàn yìí mú kúrò ó ní nígbà tí o bá tọ Jésù Kristi wá nígbà tí o bá yí padà sí Olúwa ó ní yóò mú ìbòjú náà kúrò nítorí bẹ́ẹ̀ tọlọ́run wá lónìí ó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí ló tún dúró dè ó ti gbọ́ wípé Jésù Kristi nìkan ó ní ó rú ẹbọ fún wa àrókún àti àrúdà Jésù Kristi nìkan ó ní ó wá la ọ̀nà ìyè fún wa ó ní èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè kò sí ẹni tí ó lè wá sọ́dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi gba tí ó ti mọ̀ wípé Jésù Kristi ní ọ̀nà ìyè ó ṣe dìde ó ṣe sọ wípé èmi ó tọ Ọlọ́run lọ ó ṣe sọ wípé èmi ó sọ fún Ọlọ́run wípé mo ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ àti sí àwọn aládùúgbò mi ò yẹ ẹni tí àbá máa pèlé ọmọ rẹ ṣùgbọ́n dáríjì mi fi àánú Jésù Kristi fi gbà mí là fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kí o fi wẹ̀ mí kí la tún dúró fún sọ fún Ọlọ́run dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ tàbí kí o kúnlẹ̀ lórí ẹsẹ̀ rẹ kí o sọ fún Ọlọ́run wípé ìfọ́jú ọkàn tí ó ń bá ọjà ìfọ́jú ọkàn tí ó wà pẹ̀lú rẹ ó ń fẹ́ kí Ọlọ́run kí ó mú ọ kúrò ó ń fẹ́ kí a gba ọkàn rẹ là ó ń fẹ́ kí a ṣe ọ níyè ó ń fẹ́ kí a wẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù ó ń fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ìbáṣe ìmùtípa ni ìbáṣe àìgbàgbọ́ ni ìbáṣe ìbọ̀rìṣà ni ìbáṣe àìkọ́ran ni ìbáṣe àkàbàkébè ìbáṣe wípé o jẹ́ olórí kunkun ẹni tí ń ṣe tinú rẹ̀ ìbáṣe wípé o jẹ́ aláṣẹ rékè o jẹ́ ẹni tí a ń bá wù ṣùgbọ́n tí ń wárùnkì sọ fún Ọlọ́run wípé ìfẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wípé ìfọ́jú ọkàn tí ó bá ọjà mo fẹ́ kí Ọlọ́run mú un kúrò kíkẹ́ Ọlọ́run kíkẹ́ Ọlọ́run ó ṣe tán nísinsìnyí láti dáríjì ọ láti gbà ọ là láti mú ìfọ́jú ọkàn kúrò láti jẹ́ kí o lè bá Ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́ bí ó bá lè jẹ́ ẹni tí a ṣí lójú tí yóò lè rí iyì àìní pẹ̀lú bí o bá gbàdúrà ó dájú wípé Ọlọ́run yóò gbọ́ ọ.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Yo bi ara re lere wipe bi Olorun ba wo o ti o nso wipe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wipe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile ọrun bi o ba je wipe Jesu gba ti o wa ninu aye ori awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o nsare bo bo lo nlo a fe lo sin olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki aka lo emi na ntele won lo pelu ogun dudu lapo e eto fi senu eto fi sidi eto fi sorun eto fi sapo iwo na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade bọlọrun wo ti e so be fun wa awon angele wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iruyin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to fẹran omode to ti e fẹran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo yin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun oni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won kokko je gbese e won ko wo gba to wo so to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese o wa nsin olorun pelu gbese lorun aso kérésìmesì a n se ijade jesu kristi ta bi jesu onirele a n se ijade iranti bibi eni to ni irele a n se iranti onirele pelu igberaga won la n se kore igberaga igbese won la n se basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si n so wi pe a je onigbagbo onigba to wa lati fi ara han niwaju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wi pe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa èyí tá a gbà lọ́wọ́ ẹni ẹlẹ́ni lójú títì èyí tá a rí he tó ẹka dá padà fún ní nǹkan olówó ń sọkún ìwọ ń yọ nínú ilé ìsìn owó mú lára owó olè o fẹ́ ṣe ìtọrẹ àánú wọn ẹnìkan tún ti bímọ ẹwà o ẹ̀yìn tí ẹ̀yìn amúludùn ẹyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo le e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract eta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye olapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun awa asan da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin o ni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin torari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won sin gege bi ironu won torari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese kedogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura to ni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun to ni wipe nigbati awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigbati eyin ba gba adura pupo emi ki o gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan ido tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba je a ki fi ohun ko ohun kun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo ni be ni Isaiah ori kokan di ni ogota Isaiah ori kokan di ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto beni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon beni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yo ni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ori ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o si nfe so fun olorun wipe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awawi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikeji dilogu lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowode eyi farisi di

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Baba wa tin be le orun atun de lasale yi pelu awon eruwowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eruwowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gbogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi wi pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idaniloro satani e o mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade an be yin wi pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko Jesu a dupe pe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni mo lara re loruko Jesu Kristi Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa an so lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje dilogun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sarah se nrerin wi pe emi o ha bimo ni toto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe li akoko ti ada emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun o lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Jobu ori keje le ni ogoji Jobu ori keje le logoji ese ikeji o mo isoro wahala aisan ti Jobu ni sugbon lese kese ti Jobu fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Jobu so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun Olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbesi aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa dilogun oni Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti an gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wi pe Olorun ni atobiju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda
1: nigba ti olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga oni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko oni lo irin sugbon olorun wa oni lo ohun ko lati fi seda ohun gbogbo ti anri loni ini a fi so fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobi joni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni aniseko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wi pe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbesi aye re yoo di siseese loruko jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaasu ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to n sidi nipase olorun wa oke nla nla to n sidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodus orike dogun exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni a n so fun ninu chronicle kini ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ikejila ti re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye ti re ni ijoba ni ti re olowa a si gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati li owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbesi aye re loni akaikatan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti a nsin nigbati a ba moye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijokijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajeji loju enikankan wa loruko jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti a npe ni olorun ti o si mo we pe ohun ni atobi ju ohun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbesi aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re ko ni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori wepe agbara olorun ko ni afiwe ninu Isaiah ori ogoji, Isaiah ori ogoji lati ese ikarun di logbon. Nje tani eyin o ha fi mi we, tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi. Gbe oju yin soke sibi giga ke se wo, tali o da nkan wonyi, tali o da won moni, tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye, o n pe gbogbo won yoroko nipa titobi ipa re, nitori pe o n le ni ipa ko si okan ti o ko. Ese ikeji de logbon, iwo ko ti mo, iwo ko ti gbo pe Olorun ayeraye Oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare, moni ki saare, be ni are ki mu, ko si awari oye re. Agbara yi yo sise ni igbese aye re lasale yi loroko Jesu. Ninu Efeso ori keta, Efeso ori keta, o ye ki o ma fi okan ro ohun lanla ti Olorun yo se fo ni asale yi bi a tin wo agbara atobiju Olorun wa. Efeso ori keta ese ogun, nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara tin sise ninu wa. O so fun wi pe agbara yi, agbara Olorun yo sise ninu re. O si so fun wi pe yo se ohun to nbere. Ikeji yo se eyi to nro lokan. Iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro. Ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lasale yi loruko Jesu. O wa so pe oju be lo wi pe Olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro. O ni iru agbara yi yo sise ninu wa. Mo ro wi pe o mura sile, mo ni se o mura sile, nitori wi pe loni Olorun yo sise ara ni igbese aye re, nitori agbara nla to ji Jesu Kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re. Eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin, o nso nipa oke nla nla to nsidi nipase Olorun wa. Oke nla to nsidi nipase Olorun wa ninu Matthew ori ketadelogun, Matthew ori ketadelogun lati ese ikokandelogun. Nigba naa le awon omo ehin Jesu to wa leyin, won bi pe ese ti awa ko le jade. Ohun kan sele, omo kan ni emi esu, emi to nda loro, won gbe omo yi won si odo awon omo ehin Jesu, sugbon won o le se, won o le le emi esu jade. Sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan, o le emi esu yi jade. Eyi wa se awon omo ehin ni kayefi, won bere we pe kini se, e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun. Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni, looto ni mo sa we fun yin, bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi, bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo, mo ni se oni igbagbo, bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi, eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun, yo si si Jesu ni yo si si lasale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si. Ko si si nkan ti e ki yo le se, ko si nkan ti e ki yo le se. Ninu Marko ori kokanla, Marko ori kokanla ese iketa le logun, Marko ori kokanla ese keta lilogun lo to ki se ti oro ere lo to ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oliran lowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi omowe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a npe ni oke ati ohun ti a gbadura ni asale yi wepe yo sidi ye ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a npe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara edalo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba npe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki ato bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki ato bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki ato bi lakasegbe be na ni ki ato bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a npe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon nkan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to n se idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu n dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wipe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo k ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati tu osele ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ki orire wipe bi o ti wa nihin lasa le yi gbogbo re yo dopin loroko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni osho tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise oshi to dogo tini to dabi eni wipe o je igbese to taku to pinu wipe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo ni ma ro wipe iku ya jesin lo sugbon lasale yi loroko olorun loroko jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loroko jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titide ikeji din logbon nigba na le o wa o si teriba fun wi pe olowa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni olowa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa won bo sile on ti Jesu so ni hin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni wi pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o so fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo on ti Jesu so o wa so wi pe be ni olowa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa awon bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o gege bi iwo tin fe se o fe nkan kan lodo olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo tin fe a si mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon apostoli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki olorun ki o se o loju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu ohun ti an ka yi ise awon apostoli ori kerindinlogun lati ese ikedogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin ogonjo Paul ohun si la n gbadura won si n korin iyin si olorun awon ara tubu si n tete si won lojiji isele nla sise to be ti ipele ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti wi pe awon elewon wonyi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gere ti Paul o sila ti won gbadura ti won si nkorin yin ni a gbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ti won wa ni ile tubu ide won tu sile iwo na lasale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko Jesu
0: ye ran leti wi pe balogun orun ijosi ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni an pe ni ise iyanu anu obirin ara kenani timoti kafun ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omo birin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohun ko bi ore bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo ti leje wi pe obirin yi ko ni nkankan sibe sibe amu larada lese kese eyi ni an pe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko ti re ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won pora loruko jesu on konti baje ibaje ike ti o da bi oke to shu si os leyin amu okoro gege orun ni amu okoro jejere ni to nje inu re amu okoro ibaje ogbe inu ninu ifun amu okoro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun amu okoro loruko jesu ide ki o be si ni gbadura ki o so fun olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wipe o leto si ki se wipe o pe ki se wipe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wipe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro out to sile au mo larada au da onide murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile ko si ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to dabi oke ni olorun yo mu kuro ba olorun gbo ba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún òkè yìí pé ṣídì kí o sì bọ́ sínú òkun tí kò bá ṣiyè méjì lé ọkàn rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó bá gbàgbọ́ pé ohun tí òun wí yóò ṣe yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún un

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Fe ki o ranti wi pe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wi pe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wi pe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wi pe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wuli ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti agba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wi pe oke ti sidi e je ki agbadura Olorun alaanu alagbara atobi ju eleda a dupe wi pe e ti fi wa lokan bale wi pe bi a ba so fun oke wi pe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wi pe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu te ti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami ororiyan yin nitori na ni a se ngbadura we pe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se bogbe mo pase jade le oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abenu mo pase nisinsin wi pe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti agbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri we pe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori we pe o ti kuro oyin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo.

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wipe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wipe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje eje ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wipe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se we pe boya ni kankan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mo koro gbogbo oke ni yo sidi nisisin bi won tin jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba tin gbo e ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe osa ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan wonyi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te olowo loruko jesu e diju ki agbadura awon wonyi ti o ni arun ti a ka sile wonyi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon wonyi yo wo re soke lese kese bi abati gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o nduro de o olorun alaanu adupe wipe alagbara ni e ki baati ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wipe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu a n gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe apa alase wipe ki e kuro loruko jesu ki iwosan tooto iwosan ti o duro pe titi ki o wa nisinsin si ago ara yin loruko jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko jesu gbogbo awon arun miran ti o farajo awon wonyi ti o n da won loro ti o mu owo ti o n kowo won lo olorun alaanu alagbara e wo won san loruko jesu e ti sọ fún wa wípé bí a bá sọ fún òkè wípé kó ṣídì ó ní láti ṣídì a gbàgbọ́ wípé ẹ ti ṣe a gbàgbọ́ wípé ẹ ti dáhùn àdúrà wa lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì.
ye ara re wo. Ibikibi ti o ba wa ye ara re wo. Ise iyanu Olorun ti te o lowo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba e si ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to nyo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won sinbe mo emi warapa o sinbe mo emi isinwe o sinbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditiwa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke a somo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu tire ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi ale won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be si ni gboran ki eni ti o le soro be si ni soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bẹ̀rẹ̀ sí ni ríran ayaro dide ki o ma rin

0: lanu adupe wepe mu wa pejopo nihi adupe wepe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wepe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti eti ati n gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo we pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyi kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe we pe e wa sarin wa akiyi kaabo e kaabo loruko Jesu ambe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni ambe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo we pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin we pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo an be yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara isu ki o ma pora loruko Jesu an be yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se we pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere we pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo we boya o fe se atunse nitori we pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinse gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacob si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi ohun si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sore fun nihin olorun fun ara re yo suri fun onihi jacob si so oroko ebe na ni penieli oni nitori ti mo ti ri olorun loju koju mo gbagbo we pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omije gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo olorun olodumare oba to ntaye eni se oba to nso aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba olorun pade ti oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisinsiyi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo tan gan ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo olorun agbara olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki olorun ki o fowo kan o ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara olorun ki o kan o be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a nso nipa ti Ana ninu Samueli kini ori kini a nso nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun olorun ninu ipago bi iru eyi o ni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori ohun si se o si se bi o ti n bebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo o ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi ntu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obinrin Belieli nitori pe ninu opopolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni e le dahun o si iwe pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti to tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibukun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sisin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti wo je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni bo wa woran ni bo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare ma ye lara o daju wi pe ibukun olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu genesis ori iketa le logbon genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun wi pe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se wi pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko Jesu ki ohun ti a n so ki o le ye wa daadaa a wo iwaasu yi ni ipa mẹta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbọ lẹẹkan si ikini ikini ni ifowokan ma ni gbagbe pẹlu ika kristi ifowokan ma ni gbagbe pẹlu ika kristi ikeji isodotun nipa ifowokan kristi isodotun nipa ifowokan kristi iketa igbagbọ to n fowo kan kristi igbagbọ to n fowo kan kristi ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o n fe ifowo kan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowo kan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowo kan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi a ti ka ninu genesis ori ikeji ese ikeje genesis ori ikeji ese ikeje oni olowa olorun si fi ero pe ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di ala yokan nigba iseda olorun amokoko nla fi ero pe mo eniyan li aworan ara re ero pe je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowo kan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti ati ka genesis ori keji ese ikeje nisisin an wo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise muko o ye ki a ronu po ada ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni an so ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu korinti keji ori ketadinlogun korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowokan o okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan jesu gbogbo re la o le jade loruko jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni Olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de e ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se dida ara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba o si nse iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanuje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igi kigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni alfa to ti gbongbo loruko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni we pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su e mura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowokan ti ikaanu lati odo Jesu ifowokan ti ikaanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin dilogoji ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn àánú wọn ṣe é nítorí ààrẹ mú wọn wọn sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Jésù ni olùṣọ́ àgùntàn tó ń kàánú àwọn àgùntàn rẹ̀. Òun ni à ń pè ní abánikẹ́dùn, arẹnilẹ́kún. Ìfọwọ́kan rẹ̀ ló mú kí ìbànújẹ́ kí ó dágbére. Ibikíbi tí Jésù bá dé, ìfọ́jú á di ohun ìgbàgbé. Ìyàgàn á yàgò lọ́nà. Òṣì á ní òdègbò ṣe. Àìsàn á sì pòórá. Nítorí wípé Jésù òun ni olùdáǹdè, òun ni olùtùnú, òun ni abánikẹ́dùn, ẹni tí ń rẹni lẹ́kún. Ó sì wà níhìn-ín láṣáálẹ̀ yìí láti mú ohun gbogbo tí èṣù ti fi pamọ́ sí ìgbésí ayé rẹ láti mú wọn kúrò. Yóò sì mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Èyí ni ó jẹ́ kí a sáré lọ nísinsìnyí sí ìkókó kejì, ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Nínú orin Dáfídì, orin Dáfídì orí ìkọkànléní àádọ́ta, orin Dáfídì orí ìkọkànléní àádọ́ta láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ó ní kíyèsí. Nínú àìṣedéédé lè agbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí ìwọ́fẹ́ òtítọ́ ní inú, àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ ó mú mi mọ ọgbọ́n. Ó ní fi ewé sópo fọ̀ mí, èmi ó sì mọ́ wẹ̀ mí, èmi ó sì fún ju ẹ̀gbọ̀n owó lọ. Èyí ni ó ń sọ nípa ìsọdọ̀tun ìwẹ̀nùmọ́ tí Jésù yóò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ̀ yìí. Ó ní mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀ pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi. Kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò. Dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run. Kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Ó wá sọ wípé ní ẹsẹ̀ ìkejìlá mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá. Kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira gbé mi dúró. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò ṣèyí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣáálẹ̀ yìí. Bí a bá wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, bí a bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé kí o wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, kí o wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́, ó ti ṣe ìlérí wípé òun yóò ṣe, kò sì lè ṣèké. Nínú Ezekiẹ́lì orí ìkẹrìndínlógójì, Ezekiẹ́lì orí ìkẹrìndínlógójì ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n, èyí ni ìlérí Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìwẹ̀nùmọ́, ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìsọdọ̀tun, tí ó ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní nígbà náà, ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n, nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín. Èyí ni omi rere, omi orí ọ̀fẹ́, omi àtòkèwá, kìí ṣe omi àwọn wòlíì tí ń tan ni jẹ. Ó ní nígbà náà lé èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín, ẹ̀yin ó sì mọ́, ẹ ó mọ́ lórúkọ Jésù. Èmi ó sì wẹ̀ yín mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin yín àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín. Nígbà tí àwọn tí ọjọ́ wọn ni ti ìjọsí tí wọ́n bá Jésù pàdé, ó wẹ̀ wọ́n, ó gbà wọ́n là, ó yí wọn padà, ó sọ wọ́n dọ̀tun nínú ayé wọn. Bákan náà ni arántí àwọn kan nínú májẹ̀mú titun bíi Matthew, bíi Sọ́ọ̀lù ará Tarsu, tí wọ́n rí ìsọdọ̀tun gbà nígbà tí wọ́n bá Jésù pàdé. Ẹni tí ó ti jẹ́ Farisí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣé bí o bá ti mọ ìtàn Sọ́ọ̀lù ará Tarsu, ó mọ̀ wípé ó jẹ́ Farisí adánilóró ẹlẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ó di ajíhìnrere, ó di aláàánú, ó di onífẹ̀ẹ́. Òun pàápàá nígbà tí ó gba ìfọwọ́kàn Jésù àti ìsọdọ̀tun láti ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run, ó di orísun ìbùkún fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Jésù yí Sọ́ọ̀lù yí padà, ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ apanilekun jaye sugbon o yi pada o wa de eni ton gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o ti le je we pe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi abaje ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti ta sile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi aba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin laso tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki aturawa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo eyi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi aba ti je oba yere tele ki a so fun olowa we pe a nfe yi pada a nfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowo kan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowo kan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo we pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni we pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori we pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so we pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikokan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lelogun Marko ori kesan ese iketa lelogun Jesu si we fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa agbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa agbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o se gba olorun gbo iyipada nla yo sele ni igbese aye re loruko jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigba ti o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbesi aye re o ni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode o ni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba aanu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wipe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wipe Olorun reda o se dide ki o so fun Olorun wipe o fe yi pada tooto wipe o fe ise anu Olorun wipe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wipe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omi je gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyipada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyipada tooto ori leyin na bi o ba se alaini ewosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dare ese wa je wa
1: ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni o nwe onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibokun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigbati o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile ye ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbesi aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ronu po ada tooto ti o nso fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se iliri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laaye ni igbesi aye re ki o so odotun ni tooto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba nila adupe wi pe iwo lo pe wa we o si wi pe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wi pe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wi pe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o ti o lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wi pe ki e dariji won ki e si fun ole agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atoke wa e je ki o wo inu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisinsin yi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ami nisisiyi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni wipe se o gbagbo wipe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wipe Jesu le mu nkan wonyi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wipe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ko gboran se o gbagbo wipe lasale yi Olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu pota ni bi a ti gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran ki n to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihin ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le seri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo okay hallelujah oyin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyin lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a n fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun funrara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti aisan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wipe leyin adura o ni lati ye ara re wo bi o ti n ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko sese pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wipe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti n mu aro dide lati rin bi e ti mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wipe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akiyin kaabo laarin wa ni gbongan kankan a n beyin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko Jesu nihin ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lese ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo n gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o po ra loruko Jesu nje mo nbebe fun

0: ICT. Abuja, are you ready? Abuja,
1: ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń péjọpọ̀ ní Abuja. Ó sì jẹ́ pẹpẹ ìjọ kárí ayé, ìsọjí kárí ayé. Ó ń lọ sí olú-ìlú ìjọ, olú-ìlú orílẹ̀-èdè ní Abuja, ọjọ́ 24 ní olú ìjọ Divine Life ní Abuja. Àwọn aláìsàn yóò wá, àwọn tí wọ́n di ẹrù lórí owó, wọn yóò sì ní ìbápàdé agbára ńlá Ọlọ́run. Ó jẹ́ ìsọjí kárí ayé ti olùṣọ́gun Kúmúyì lọ́jọ́ 26 àti 21. Bákan náà yóò lọ sí FCT ní Abuja. Gbogbo olóde wo ní ìfarahàn agbára Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe ń jáde pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu agbára tí a kò lè takò. Agbára náà tún lọ sí Gboko ní ọjọ́ sí ọjọ́ kejì ní ilé pápá ìṣeré ti àwọn ọlọ́pàá ní Gboko ní gbogbo. Ìjọ náà yóò sì ṣe àwárí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí Kristi bá ń já gbogbo àwọn ìdí ẹ̀sìn àti ti Sàtánì tó ń já ìdè nípasẹ̀ Kristi. Ní ọjọ́ kìíní àti ọjọ́ kejì, àwọn onígbàgbọ́ wọn yóò péjọpọ̀. Èyí ni pé ìsọdọ̀tun ní fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ó múnádóko. Bákan náà yóò tún lọ sí Òtúpò ní ọjọ́ kẹta sí ọjọ́ kẹfà oṣù keje. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò péjọpọ̀ ní Conference Center ti Deeper Life Alpha WK ní Òtóbi Road ní Òtúpò ní gbogbo ọjọ́ ní gbogbo ìrọ̀lẹ́. Ọgbọ́ àwọn ènìyàn yóò sì gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọn yóò sì lọ ní òmìnira. Òmìnira tòótọ́ nípasẹ̀ Kristi kìí ṣe òmìnira bẹ́ẹ̀ tàbí fúngbà díẹ̀. Ó jẹ́ òmìnira ológo ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nípasẹ̀ Kristi nìkan. Ní ọjọ́ kẹta àti ọjọ́ kẹfà ní Òtúpó, gbogbo àwọn onígbàgbọ́ wọn péjọpọ̀ ìsọdọ̀tun fún àwòrán rẹ̀ ní ìjọ, torí pé ó jẹ́ ìjọ tó ń tẹ̀síwájú tí kò fà sẹ́yìn. Ní ọjọ́ Sátidé ní Òtúpó, a rí pé àwọn ní aago méje òwúrọ̀, ìfagbára wo àwọn ọ̀dọ́ yóò wá sáyé. Bákan náà, ó lè di ẹni tí a ó rẹ̀ sílẹ̀, ó lu àlùyọ, nítorí pé Ọlọ́run nínú rẹ, a ò lè ṣẹ́gun rẹ̀. Ìrànṣẹ́ kan náà ni Ọlọ́run kan náà ni èyí tí agbára rẹ̀ kò dínkù rárá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò kí ń padà lófo. Ìjólótọ́ rẹ̀ kò yí padà rárá. Benue State ní June àti July oṣù tí a wà ọdún tí a wà yìí, gbogbo àwọn ènìyàn ń dúró. Ṣé ìwọ máa wà níbẹ̀? Ìsọjí kárí ayé pẹ̀lú Kúmúyì wá kí o sì ní ìyípadà. A jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run sì yí pé, mo ní iṣẹ́ fún ọ, mo ní iṣẹ́ fún ọ, mo ní ojúṣe fún ọ. Ó sì ń fẹ́ ká gbàdúrà ká lè jọ̀wọ́ ara wa pátápátá fún Ọlọ́run. Bí ìpè Ọlọ́run ṣe ń tọ̀ wá wá, tó sì ń rán wa jáde, a ó lọ sí ibi tí ó rán wa, a ó sì ṣe iṣẹ́ náà, a ó mú àwọn ẹlẹ́sẹ̀ wá sínú ìjọba ti Ọlọ́run. Kí ni ìwọ rí tó ń tì ọ́? Tó bá pé ní gbogbo ẹ̀rọ ayélujára o kàn sẹ́ ń wo àwọn àwòrán ti bí àwọn àwòrán ti tọ̀hún, ǹjẹ́ ó jáde? Ǹjẹ́ ó tilẹ̀ pa ẹ̀rọ íńtánẹ́ẹ̀tì yìí? Gbogbo ẹ̀rọ ayélujára ǹjẹ́ ó pa? Tó ti wá dàbí ìṣesí tó pé o ti wá kún ọkàn rẹ lórí eléyìí. Jáde kúrò nínú ilé rẹ, jáde kúrò níbi tí o wà, kí o sì rí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń lọ káàkiri, àwọn ènìyàn tí wọ́n ń kú lọ, àwọn ènìyàn tí wọ́n ń ṣègbè. Má jára rẹ kúrò lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn, nítorí pé o dára nípa ohunkóhun tó wà ní ọwọ́ rẹ. Jésù, ó rí àwọn ènìyàn, àánú ṣe é. lori won o laanu o ni edun okan nito pe won ka re won si tu ka kiri gege bi agutan ti ko ni oluso bi awon agutan ti ko ni oluso yi agbodo loye iwe mimo o so pe awon agutan kan wa ti ko ni ari oluso agutan ti ko ni agutan ari pe awon eniyan kan wa ti won so pe oluso agutan la won sugbon won o ni agutan won kan se la la boya won sun won o se nkan kan won ko ni awon okan kankan ti won jere sinu ijoba ti olorun ari awon oluso agutan be e te pe a fi won se oluso agutan ti won je oluso agutan si awon elomiran ti won ti jere fun ijoba olorun won kan sa wa nibe lasan won ri won o dabi igba to ba ri awon omo eyin Jesu Christi ni won ni a pe won ni meji omo eyin meji la oloye eleyi na pe Jesu Christi o ni awon gofa omo leyin ti won wa ni yara oke pe teru adide duro gege bi adari mo je oluso agutan mo je alakoso lori awon ogofa yi ni ojo Pentecosti ti ko ba ni okan kankan a kan je oluso agutan ti ko ni oluso ni ki ko ba si enikeni to wa si odo oluwa to di atunbi nipa re a si loye pe peteru nigba ti o dide lati waasu ti o kede oro olorun egbedogun okan won wa sinu ijoba ti olorun ohun to oluwa nfe niyi o fe awon osise o nfe awon adari o fe awon evangelist eye ti won yo lo si papa irere ti won yo si mu awon elese re wa sinu ijoba olorun sugbon ari awon oluso agutan miran ti won ko ni agutan rara esikeli iwo mo eniyan ori keta ese keta dilogun iwo mo eniyan mo ti fi o se oluso lori ile israeli ile israeli yi lori o tumo si lori orilede israeli nigbati olorun gogogbo awon eniyan gogogbo awon eniyan yi eyi ti awon owo awon to wa ni ita awon to gbagbo nigba to si ri won to ri opo eniyan yi lode eyi ni pe opolopo ni orilede ti won ko si si ninu ijo o ni edun okan fun won ti o ba kan je pe o je omo agbe akorin ninu ijo lasan ti o si to awon eliyan lo awon okan to wa nita ti o ko to won lo lati mu ku won ko deni igbala to ba je pe ohun to kan nse ni pe o nduro pe ki a ko awon eniyan yi papo o kan korin fun won olorun ko mo riri eleyi ko ka a ori eleyi nu majemu titun nitori na ti o ba kan so pe asona ni mo je ninu ijo to fowo kan awon okan to wa nita lati to won lo a ori eleinu majemu titun ori Filipi e ti ayan lati ma pin ounje ati Stefano bakan na ninu ise awon aposteli won je eni to ni edun okan fun awon elese to wa ni ita won jade lo fun awon elese wonyi Filipi si lo si Samaria o si waasu Kristi fun won ari pe opolopo eniyan ni won ni igbala ti won ni idande ti emi buburu si njade ninu aye awon eniyan won si ronu pada si baptisi won nitori ise iranse Filipi ni Samaria ki se ise iranse Filipi lati ma pin ounje lasan emo je osise lasan eleyi nikan ni o mo se ari pe o ti fun wa ni ise lati se lati de lo si ita o ni edun okan fun awon okan ti won se gbe to wa lode a si gbodo ni edun okan kan na mo n korin emi o le kilo fun awon elese mo je asona mi o le kilo fun elese mo je en to gbogbo akoko sise ninu ijo emi o le fun awon eniyan ni irere o jeri okan o ni edun okan bi ti Kristi o ni okan Kristi o si ni itara Kristi to n fe ki awon elese ko deni igbala nigbati mo so fun eniyan buru pe iwo yo ku ti iwo ko si kilo fun lati kuro ni ona buburu re lati gba okan re la eni na yo eniyan bubu na yo ku ninu ese re sugbon eje re ni emi yo bere ni owo re ari bi ati wa ninu ijo awon omo ijo na ba peyin da awon omo ijo ti won ba lo da pelu awon egbe buburu ti won je en to da pelu awon ton sise pelu agbara okunkun omo ijo ton wa deni ton jale o si ri won won si je omo awon egbe re kekere nibi to wa so pe a je osise papo eyi ni eka ti wa o si ri eni to peyin da yen ori obirin to peyin da yen o si nwo be nitori pe a o ni osise to to ni eka yi to ba se nkan kan nipa eleyi ti a ba pe won nija ti a ba so fun won pe won peyin da ti ko ba sise mo a si nilo osise si nibi yi a o nilo osise nibe yen nigbati a ba ni awon osise ni ita mo gbadura pe olorun yo ran wa lowo lati ni idaniloju gege bi olusagutan to to ni oruko jesu e je ka dide duro lati fi ara waji fun olorun awon to tun ka lo si bi gogo won lo si bi gogo won si nwa su oro na ara e je ka dide duro lati gbadura iwasu na ti to wa wa latoro baba wa ninu oluwa o si han gbangba oluwa ti pe wa gege bi iranse lati waasu irere e je ka be pe ki olorun ko ran wa lowo lati le la enu wa lati sise fun ase nla na pe a o ni edun okan bi ti jesu oluwa nigbati jesu ri awon eniyan opolopo eniyan o ni ikanu o ni edun okan je ka gbadura pe ko olorun ko ran awa na lowo ohun ta ri nu kristi ka wa na le ni ninu aye wa e je ka gbadura pe itara oluwa agbara oluwa yo wa sori aye wa lati jade lo lojojumo ni bi gbogbo kaakiri gbogbo agbaye lati lo wa su oro loran agba wala lati gba awon elomiran la eje ka gbadura papo olorun alagbara dupe lowo yin olorun yanu adupe lowo yin fun ojuse lati egbele wa lowo yi awon aposteli won se leyi a si le gbepe a ri lodo baba wa nu oluwa ti won lo si bi gbogbo ni koroko ndu gbogbo agbaye ti won wa su oro olorun agbadura oluwa gbogbo apata a o tele ipase won loruko jesu agbadura fun jisike ti osu kefa ati ti osu keje a mo daju pe agbara yin yo wa lori aye won ohun ati ifamiran e o je ko san jade nipase won ni oruko jesu ami ise ami ati se yanu la yo si sele ese baba ni oruko jesu ni agbadura
2: o je olukan ti olorun fi fun wa eni ti o je wi pe o n yi aye pada oluso atodo bi akun yi to ba wa su ohun ti o wo po mo n sele e iwasu na mo n rorun o si ni agbara o mo n je eto han gbangba to jinle to se se pelu onigbagbo awon ipenija fun awon oluko daadara o je enikan to je asic o so nipa re pe ohun to mo nipa kumuyi ni pe eni ti o gbe iwasu re lori bibeli to n kanju abe niko to si n pe ninija pelu awon ese kan si ese keje lati nu okan oro olorun wa ona to n gba iwasu re o je iyanu ki se pe n iwasu bibeli nikan o n lo sinu bibeli lese diese ni ese diese to n fi han ohun to je o n gbe nipa oro naa nigbati oro olorun ba soro nipa re nkan kan ma nsele to je pe waasu laso le mo jade en to keko mathematics o ni ogbon o se on gbogbo ni esese o le ri bo se n waasu oro na pe ina n jade lati nu re ina na o si wa nu re tori pe ki se eyan lo n sise yi pe boya o fi ogbon tara se o je eni to je pe o gbe ninu oro naa ni nkan bi ogota odun to n so n gbogbo ti o n se asopo eleyi ti ogbon ti ewe ati ti emi mimo oun lo je ki o je ki o le wonu gbogbo iran lo ati to ju imo eko lo awon iwasu to fe gbo bayi ati pese re ninu emi kan na si bibeli re si okan re si okan re paya tori pe oluko na o fe ko ni bayi ninu aye to kun ariwo enikan wa to je pe o je ki oro olorun nigba gbogbo ko han gbangba pelu agbara jo ki oluswagutan jo deep life eni tin sakuso aye oluswagutan to bi f kumo yi kaabo eke hallelujah nigba mi tin ba gbo atelewo yin be eni pe ati dabule apada sabule e patewo daada Oluwa yo bukun fun yin Oluwa yo fi ara re han ninu oro re ni oruko Jesu Baba wa adupe lowo yin pe etun ko wa jo papo fun rere kan lati fi ara yin han oro yin ati oro to di eniyan oro ta sipaya sinu okan kokan ataye wa a si gbadura wi pe oro yin yo je anfani nla fun olukuluku ani ni ale yi gan ni oruko Jesu ebu kun awon omo yin ni ebu kun awon omokunrin ati omobirin yin ni gbogbo agbaye bi a se n gba oro na lotun lati ori ite olorun wa e se oluwa tori pe e ti da wa lohun ni oruko Jesu ni agbadura an tesi waju pelu eko wa ninu iwe exodu wi wata wa sinu exodu ori kejila mo fe ka lati ese iketala exodu ori kejila ese iketala Eje na ni yo si se ami fun yin lara ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na mi yo ri yin koja iyonu na idajo na ijiya na fun ese ki yo wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile ijibiti ati nwo ibasepo olorun pelu awon omo israeli pelu awon eniyan ijibiti bakan na on lo seda gbogbo eniyan on leleda gbogbo eniyan elese o eniyan mimo o on lo da won lo se da won asi wa labe olala ase akoso re awon kan oni ifihan si olala olorun yi won le ri awon kan foju si jiji olala olorun sibe olorun je lola julo oni eleda olukuluku eniyan lo nbe labe olala tabi isakoso re tabi ijoba re ati jije oluwa re idigan re ti o fi nba olukuluku eniyan lo ko si enikan to le ya ara re loton ku lodo re pe ohun o ni nkan kan se pelu olorun olorun ko ni nkan kan se pelu mi soye yi o ara egipti so wi pe a o ni nkan kan se pelu olorun ko si ni nkan kan se pelu awa na si be ni o ni o pelu gbogbo okunrin tabobirin to seda elese tabi eniyan mimo tin gbori ile aye yi ohun o ni olorun ti iwa mimo ati ododo o korira ese o si so wi pe okan kokan to ba se yo ku sibe o ona bayo pe bi a ti a wa nipase ona opopona ti o ti la sile a le bo lowo ijiya iku eleyi o si se ye bi ye o se pataki ta on la sin gbe yewo lale yi bi a se wo exodu ori ikejila 12 bi bo lowo iku nipase igbagbo ninu eje ire koja oro ta so nipa ire koja o wa nibe tori pe olorun so wi pe nigba ti mo ba ri eje na eje agutan to dipo won eje odu agutan to ku ni ipo olukuluku omo israeli olukuluku won ninu ile ti abo ati ipa meje na ba wa nigba ti emi ba ri eje na eja aropo agutan aropo nigba na emi yo ri okoja nigba to ba si ri koja torele na koja ati gbogbo an to wa ni ile na won ti bo lowo idajo iku won ti bo lowo ijiya iku tori pe won gbagbo mose o kede fun won wi pe eleyi ni nkan ti olorun ti so lati se won si gba iye gbo won gbe igbese lori igbagbo won igbagbo yi ninu eje ire koja ti odu agutan ire koja on lo gba won la ti o pa won mo to da bubu won to pa emi won mo kuro lowo iku ijiya iku o meta la fe gbe yewo nu eko na akoko ni sise ajo ire koja laisi iwukara ekeji igboran si awon ilana ti oluwa iketa oni itujade ijiya leyin oreyin akoko bayi oni sise ajo ire koja laisi iwukara ninu exodu orikejila lati ese ikerinla ojo oni ni yo si ma se ojo iranti fun yin te gbodo mo ranti ni gba gbogbo eyin o si ma se ni ajo fun oluwa ni iran diran yin e o si ma se ni ajo ni ilana lai lai ni won gba te ba si wa laye ese ke dogun 15 o so pe ojo meje ni e o fi ma je akara alaiwu ni ojo ikini gan ni e o pale iwukara mo kuro ni ile yin nitori eni ti o ba je akara wiwu to ba je akara wiwu lati ojo kini lo titi o fi di ojo keje okan na ni a o ke kuro ninu israeli o han gbangba oluwa o je ki oro na han gbangba pe ninu ile won ni ile ni bugbe won ati ninu okan won won o mu iwukara kuro ati onkohun ti o ba n sapere iwukara o fe ki won ke si re koja yi lai si iwukara awon nkan meta labe eleyi akoko mimu iwukara kuro ninu awon ile yin wa mu iwukara kuro ninu ile re ikeji mimu iwukara tijo kuro ninu okan re iketa a o se idena fun aba iwukara ninu ile re ti o ba ye ko wa ninu okan wa ko ye ko wa ninu ile re pelu wo akoko nibe akoko oni mimu iwukara kuro ninu awon ile yin ile re ni ori keji la exodo so gbangba ni ese ike dogo o ni ojo meje oro meje ojo meje yi ta ba so ni pe ojo meje lo wa ninu ose a bere si kika ankausu ankause ankaudo ni ose ojo meje si ni ayika to pe meje o je ami pipe pipe patapata so wi pe ninu ayida aye wa ojo meje ni e o fi ma je akara alaiwu ni ojo kini gan ni e o pale wu karamo kuro e o pale wu karamo e o mu gbogbo re kuro e o pale iwu karamo kuro ni le yin nitori eni ti o ba je akara wiwu lati ojo kini lo titi o fi di ojo keje okan na ni a o ki kuro ninu Israeli wese iketa din dogo 17 e o si kiesi ajo aiwukara nitori ni ojo na gan ni mumu ogun yin jade kuro ni le Ijibiti nitori na ni ki e mo nitori pe mumu yin jade nitori pe eleyi ni majemu mi pelu yin nitori eleyi ni ki e ma kesi ojo na ni iran iran yin nipa ilana lai lai o wa tun so fun wa ni ese ikokan din logun 19 ni ojo meje ni a, ni ki a ma se ri iwukara ninu le yin nitori eni ti eni giga eni re eni ti o ba sumo olorun timotimo tabi awon ilana olorun eni keni eni ti o so wi pe mo sumo lori alufa timotimo tori na mo le se mo le don ko wo nitori eni ti o ba je yi ti awu okan na ni a o ke kuro ninu ijo Israeli iba se alejo tabi eni ti a bi ni ile na o han gbangba pe agbodo pale iwu karamo kuro ni ile wa ninu ile oni o ni se pelu baba iya oko ati yawo ati awon omo ni pa ti emi bayi agbodo pale iwu karamo kuro ninu ile wa onko ti o ba se ti olorun ti o si ba oro olorun mu gbogbo re lagbodo mu kuro bi eko keko gege bi iborisa tabi agbara okunkun tabi keyin o simile iborisa gbogbo eleyi ni agbodo mu kuro ka pale re mo kuro ni ile wa ndi tarolomi ori 16 afẹ wese iketa ditalomi ori 16 ni ogun 16 ese iketa iwo ko gbodo je akara wiwu pelu re ojo meje ni wo fi je akara alaiwu pelu re ani onje iponju iyan ni pe nitori pe koni wukara ninu koni gbogbo awon kan to ma olara o le mo gbadun re ni bere akoko o je onje iponju o so pe nitori pe iwo ti ile Ijibiti jade wa ni kanju ki iwo ki o le ma ranti ojo ti iwo ti ile Ijibiti jade wa ni ojo aye re gbogbo ni ojo aye re gbogbo ni ojo aye re gbogbo eleyi ni to ye ka ranti wi pe ati ya ara wa soto fun oluwa o to ye ko ranti re pe o je eniyan oto pelu majemu ara oto pelu olorun re ni gbogbo ojo aye re o nsi apere nipa ojo meje to je pipe to je pipe ekunrere gbogbo aye re wa mu iwukara onkohun ti olorun o ba fe to ti tako wa mu kuro ninu ile re mu kuro ninu ile re wo ikeji nibe ikeji o ni wiwe imukara ati jo kuro ninu okan re ninu korinti kini ori karun ese ikefa lati ninu okan re wa wo iwukara kuro ogoyin nje eyin ko mo pe iwukara kekere lo nso gbogbo akara diwo ise fefe yin ko dara awon eyan corinthi nigbati won di atun bi ni bere enikeni to ba wa nu christi o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiesi ohun gbogbo si ti di tuntun nigbati won koko wa sodo oluwa won gbe igbe aye to wu oni lori ti ododo agbere lo pansaga di ohun atijo imutipara gbogbo le kuro nu aye won iborisa o kuro nu aye won o le jeja ni oni suru orisirisi o lo won wa wa ni ijobo olorun bayi fun opo odun bayi won wa di en to je to sanra tan won ro wi pe nta won ni mo lara re ko to di wi pe ese tabi bi kan ko to re koja won mo lara ti o ba ri enikan ni ti o je christiani to ba nse nkan kan to je ibi eru aba won o n ba won ninu je sugbon ni gbose won wa ri ni gbogbo igba ko tin di nta won ri igba gbogbo o je ti won ri igba gbogbo ko wa ba won leru mo won ti e n fi se awada won rerin nipa re odo makore kan wa ni ijo corinthi bayi eni to je pe o lo wole to aya baba re to si ba se sekuse to ba aya baba re se sekuse baba re si mo nipa re baba re o gbegbese igbese ti baba wa gbe o wa wa si gbangba won bere si so nipa re sugbon won ni daniloju bi o se ni daniloju gba ti o se se di christiani won kan se fefe ninu re won pe odomokunrin na won pe ni omo gbajumo won pe ni omo to gbon won pe odomokunrin na ni onigboya won pe omokunrin na pe onigboya paul apostle wa so pe kini mo ngbo nipa yin e ri be tele tele se lo dabi e wa dabi en pe e wa n di eni ti o n fi ese sere bayi o ni se fefe yin o ni asan ni o ni e o mo wi pe iwukara die ni mu gbogbo iye fun di wuwu ni ese ikeji o wa so pe o ni tori na e mu iwukara atijo kuro ninu yin ele ni igbe aye atijo ele te ma se tele ele ni igbe aye atijo ti e ma yo ninu re o wa so wi pe iwukara kekere yo ba eri igbe aye christian yin je iwukara kekere te faye gba ninu okan yin ninu ile yin ninu aye yin eleyi o je ki eri yin eri igbala te nje o wa so di asan ko wulo mo ko se gbagbo mo nitori tori eleyi e wo e kuro iwe iwukara atijo ki e mu kuro ke ki o le je iye fun tuntun gege bi eyin ti je iwukara nitori ati fi ire koja wa ani christi rubo fun wa ese ikejo ni ese ikejo nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwukara atijo be ni ki se pelu iwukara rokan ati ti wa buburu so wa yi o bayi o bi ti on ti iwukara je arankan iwa arankan ibinu buburu ikorira kamos fiyan sinu ninu lohun ka ma ja ninu ka ma fogbon bayan ja ogbon eleyin koro yin lati bayin ja o ni gbogbo ele ni ke mu kuro pe iwukara ni won ko gbodo si ninu okan re o wa so nipa iwa buburu bakan na iwa buburu ni iwa ika iwa buburu o ni iwa pa iwa buburu o ni ka ni omo ni keji lara o ni gbogbo eleyi o ni ke ewenu kuro a o gbodo ti e fi gba kan daruko re laarin yin ka ma ni omo ni keji lara ka ma po omo ni keji lara ka ma se bi si omo ni keji o ni gbogbo eleyi iwa buburu ni iwa buburu yi o si je iwukara ko gbodo si ninu okan re be ni ko gbodo si ninu aye re o ni ewe nu kuro o wa so pe pelu bi ko se pelu iwukara ododo ati otito o so wi pe iwa ododo ati iwa otito ka je olotito iwa otito ohun lo gbodo sakoso ko farahan nu aye re ko je olotito ni gbangba.

won ta ko gbogbo ti won ba le si ni ri ni gbangba won lawon le gbagbo won gbagbo pangeli wa won gbagbo ninu ise iyanu won gbagbo ninu itan ti majemu lai lai pe eni bayi o lo si bi bayi Joseph atan atasi jibiti eleyi won gbaye gbo ati pe Joseph o wa di olola o di oba ni le Egypt won gba iye gbo pe Moses wa lati je adari awon omo Israel ogbo ti o gbagbo niyan sugbon kankan ta ba ni se pelu angeli gbogbo to ba ni se pelu ise iyanu awon ogbe iye gbo sugbon won je elesin sugbon je so wi pe ka ke sara ka ke sora ki e ma ba ni iwukara eko awon farisi ati ti awon sadusi wese ikejila ni ese ikejila oni nigba na ni o to ye won pe ki se iwukara ti akara ni o wi pe ki won ki o ki esara re sugbon eko ti awon farisi gege bi awon farisi se je elesin to sibe won si tun seto won dogbon lati kan Kristi magbele kan si pa bi awon sadusi se je ninu ore to sibe won fowo sowopo pelu awon farisi lati pa Jesu Kristi Oluwa wa won ni eko sugbon eko won ko di won lowo kuro ninu iwa ipaniyan won ni eko ni toto sugbon eko ti won ni ko di won lowo lati pa misaya oni e ma ke sara ni pe eko awon farisi ati ti sadusi awon kan wa ti won leko sugbon won obikita won le pa ni lara awon to leko ti won obikita pe won le lu iyawo won awon to ni eko ni toto sugbon obikita won le pa oko won lara won le fi okuta idigbolo si ona onigbagbo kan won le pa ni lara won le pa niyan won le pa ni won le pa ni pelu kalamu won won le pa ni pelu oro won won le pa eniyan nipa atejade ti an tejade lori aro aye lujara won le kon to to sugbon won pa ni lara won je ni niya won pa ni won pa ni run won le da ibi ru won le kon to to sugbon won le mu idayafo ba eyan ti won te won male ti won te ni male won le ni ni lara sugbon won le kon sugbon Jesu so wi pe eleyi ni iwukara ti awon farisi ati ti awon sadusi oni keke sara Luke ori kejila a o ka lati ese ikini nu Luke ori kejila ese ikini o si se nigbati aniye ijo eniyan pejopo aniye ijo eniyan pejopo to be ti won tara won male o tete ko wi fun awon omo eyin re pe e ma sora yin nitori iwukara awon parisi ti se agabagebe bi won mo die nipa iwa mimo ani iwa mimo ti a mo gan won fi opo un agabagebe kun opo didi bo won fi kun opo didowo bo nkan won fi kun ati opo etan won fi kun to je pe agabagebe won lo farahan sugbon iwa mimo ti won so pa won gbagbo eleyi ko farahan fun awon eniyan gbogbo eleyi lo wa labe agabagebe won Jesu wa so wi pe agabagebe yi o je iwukara ko gbodo si ninu ile wa ile re Mark ori kejo ese ike dogun 15 Mark ori kejo ese ike dogun 15
o si kilo fun won wi pe e ki esara ki e ma sora nitori iwukara awon farisi ati gbeleyi ati iwukara ti erodu ti iwukara ti olori oselu ni ile na nigba na awon eniyan to mu oselu wa ka ma wapo ka ma fagagaga lati di adari ninu ile olorun oluwa ni kiesi iwukara ti erodu e to je pe erodu yo gbo yo tati si Johannu Baptist ni won iyan tu lara sugbon nigba ti Johannu bere si sumale re to so wi pe ko to fun o lati gba iyawo arakunrin re ko ni fe gbo eleyi ile rara a ni e mu okunrin yen ke ti mewon ni won gba ti Johannu to ba nso fa won eyan sanwo ori erodu a so wi pe oni wasu mi ni ti Johannu oni tebom to ba nso wi pe ma se gbaju owo osu ti an ba fun yin lo erodu yo so wi pe okunrin yen oni eyan temi o je oni wasu nla ni won gba ti Johannu to ba so wi pe eyin te ba ni aso meji e fi ekeji fun elomi erodu yo so wi pe omo ilu bile rere ni o tojo awon talaka sugbon to ba wa di ko sumo le re to ni o mo pe ko to fun o erodu mi o mo pe ko to fun enikan lati gba iyawo arakunrin o ti koja aye o ni ke ke sara ke sora kuro ni ukara erodu awon ti n gbo oro olorun bi oloselu se ma n gbo sora nipa iselu iwa oselu ninu ijo olorun alaye awa si koko keji bayi igboran si awon ilana oluwa aso fun anu exodu ori kejila lati ese ikokan le logun 21 exodu ori kejila ese ikokan le logun 21 nigba na ni mose pe gbogbo awon agba israeli o si fun won pe e jade lo imu odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ke se pa ire koja na mose o gbegbese lese kese nigba nipo anti olorun so fun lese kese o jade wa lati wa so fun awon omo israeli mose fun ara re o je olugboran si oluwa ko mu die kuro ninu oro olorun be ni ko fi ero ti ara re ku oro olorun ko so fun ohun ti o fe gbo ko yo kuro ninu re ohun ti won fe gbo so fun won gege bi olorun olodumare bi o ti so gan titele igboran mose awon omo israeli pelu won gboran igboran si awon ilana oluwa won kan meta labe eleyi akoko igboran ese kese si awon ilana oluwa ikeji ikeji igboran titilai igbagbogbo si ikede oluwa iketa igboran oni igboran to se yeri fun yera fun si awon ilana oluwa wo akoko nibe akoko ni igboran ese kese si awon ilana oluwa o so fun wa ninu exodu ori kejila mo fe ka ese ikeji le logun 22 eyin o si mu ide ewe isopu e o si fi bo eje ti o wa ninu awokoto e o si fi eje na ti o wa ninu awokoto kun ara aterigba
àtẹ̀rígbà àti òpó ìhà méjèèjì ẹnikẹ́ni nínú yín ẹnikẹ́ni nínú yín kò sì gbọdọ̀ jáde láti ẹnu ọ̀nà ilé rẹ̀ títí yóò fi di òwúrọ̀ ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún 23 nítorí tí olúwa yóò kọjá láti kọlu àwọn ará íjíbítì nígbàtí ó bá sì rí ẹ̀jẹ̀ lára àtẹ̀rígbà àti lára òpó ìhà méjèèjì olúwa yóò sì ré kọjá ẹnu ọ̀nà náà kì yóò fàyè gba apanirun kí ó wọlé yín wá láti kọlù yín ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n 28 ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n 28 àwọn ọmọ ìsírẹ́lì sì lọ wọ́n sì ṣe bí olúwa ti fi àṣẹ fún mósè àti aaroni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe báyìí wọn ò fi ìgbọràn wọn dọjọ́ kejì torí pé alẹ́ òru ọjọ́ yẹn gan ni yóò ṣẹlẹ̀ ní òru yìí ni olúwa wí pé òun yóò la ilẹ̀ íjíbítì kọjá bákan náà àti ilẹ̀ ibi tí àwọn ọmọ ìsírẹ́lì tí wọ́n ń gbé ní gósẹ́nì tí ilé kan bá wà tí ò bá ní àmì ẹ̀jẹ̀ náà apanirun yóò wọbẹ̀ lọ yóò sì pa àkọ́bí run nínú ilé náà kò sí ìfifalẹ̀ torí wípé ní ọ̀gànjọ́ òru yìí gan o ni ìdájọ́ yóò ṣẹlẹ̀ ìdí gan rèé tó jẹ́ pé àwa pẹ̀lú a gbọ́dọ̀ gbéṣẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ní ká ronú padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ la máa ronú padà nígbà tó bá ní wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni a máa wá a ò mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la torí náà a kì í ìrònú padà wá falẹ̀ ìgbàgbọ́ wa nínú kristi wíwá sọ́dọ̀ kristi a kì í fi falẹ̀ di ọjọ́ mìíràn orin dáfídì 69 ọgọ́fà ní ẹyọ gan ẹsẹ̀ 60 119 ẹsẹ̀ 60 èmi yára èmi kò sì lọ́ra láti pa òfin rẹ mọ́ mo yára èmi kò sì lọ́ra láti pa àṣẹ rẹ mọ́ ó pa àṣẹ fún wa bó ṣe ń wo májẹ̀mú tuntun ọ̀pọ̀ àṣẹ ńlá ní ẹ̀rọ̀nú padà kẹ́ ẹ sì gba ìrere gbọ́ àṣẹ nílé yìí lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aráalé rẹ lọ sọ fún wọn nípa ohun tí olúwa ti ṣe fún ọ eléyìí jẹ́ àṣẹ orin tí ará samaria yẹn ṣe tó bá ọkùnrin náà láàrin jericho àti jerusalemu tó sàánú fún wọn náà lọ ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àṣẹ eléyìí bẹ́ẹ̀ ni èmi kò dá ọ lẹ́bi lọ láti ìgbà yìí lọ mọ́dẹ̀sẹ̀ mọ́ àṣẹ eléyìí òní sọ pé n ó máa gbọ́dọ̀ sí ilé tó bá yá ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ mo sì gbọ́dọ̀ sí ilé iná pẹ̀lú ẹni tá a jọ ń dẹ́sẹ̀ mo sì gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ sí ilé iná pẹ̀lú alábàádẹ́sẹ̀ mi rárá o nígbà tó bá ti pàṣẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ la gbọ́dọ̀ gbọ́ràn nígbà tó sọ wípé a láti ṣe ohun gbogbo láìsí ìkùnsínú láìsí ìjiyàn eléyìí jẹ́ àṣẹ olúwa a ò ní sọ pé mo sì ní ọ̀nà tèmi ná mo ti ṣètò pé n ó ṣe tèmi n ó sì ṣe ná rárá o lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá pàṣẹ fún wa òun ni a ó fi ìgbọràn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ sì ṣe fún olúwa n wọ́n wò kejì níbẹ̀ ìkejì òun ni ìgbọràn ìgbà gbogbo ìgbọràn títí láéláé sì kéde olúwa nínú exodus orí kejìlá ẹka láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún 24 exodus orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún ẹ̀yin ó sì máa kíyèsí nǹkan yìí nípa ìlànà fún ọ
ati fun awon omo re lai lai ni o titi lai ni o titi lai igbonrun oluwa o wa fun titi lai a o tesiwaju lati mo gboran ka mo gboran a mo gboran ase oluwa yi ki koja lo bowo fun baba ati iya re titi lai leleyi ki se wipe awa omo sin yi o ti fagile yen iwo gbodo paniyan eleyi wa titi lai pogba ase oluwa ni a o fi gboran titi lai si iwo ko gbodo soju kokoro nkun to je ti aladugbo re o ni soju kokoro aya re o ni soju kokoro oko re o ni soju kokoro nkun ele to je ti aladugbo re titi lai leleyi ki se pe o da nigba yen ati pe lakoko ta wa bayi ko sese rara o nigba ti oro olorun ba so wi pe iwo ko gbodo paniyan ofe lai leleyi igba gbogbo oro olorun wa nibe nigba gbogbo ase oluwa o wa nbe lati ran si ran miran ohun to ba ti so pe ko gbodo si iwukara ninu ile wa ko gbodo si iwukara ninu okan wa ko gbodo si iwukara ninu ile re eleyi o je ase igba gbogbo Matthew ori kejidini ogbon 28 ese ikejidinlogun 18 Jesus si wa o si so fun won wi pe gbogbo agbara ni orun ati ni aye ni a fi fun mi ni ese ikokandinlogun 19 nitori na e lo e ma ko orilede gbogbo eleyi ni ase o si wa titi lai eleyi o ki a o fagile o eleyi a o mu kuro e lo si e ma ko orilede gbogbo ki esi ma baptist won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni emi mimo wese ogo o ni ki e ma ko won lati ma kiesi ohun gbogbo ohun ko ti mo pa ni ase fun yin e ma ko won lati ma kiesi ohun gbogbo awon iran oniwasu iran gbalode won dide won ni omo to sele awa je ti Paul gbogbo ti Jesus so won ni ohun ti Paul ti so o ti fagile o ti bori gbogbo ohun ti Jesus ti so ore Jesus olugbala ologba Paul apostle la iran kiran ti Paul ba ni Jesu lo fi ran na fun Paul nitori na o le so wi pe ohun ti Jesu so e gbagbe nipa re pe awa ni omo eyin iran tuntun ti Paul sugbon awon kan ti e wa ti an ti gogire koja ti an ti koja ori ojo ori ofe won ni Paul won ni awo tele ti Paul so awo si tele ohun ti emi mimo ti o ti han nipase Paul apostle pe awon ni iran to tun ga bayi won a te Jesu mole won a te emi mimo mole won a te Paul apostle mole sugbon a o le se be ase oluwa ilanu oluwa ilanu olorun ikede oluwa o wa titi lai a si gbodo ni igboran titi lai si kede ti oluwa e ma ko won lati ma kesi ohun gbogbo ohun ko ti mo ti pa ni ase fun yin e si kesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi o fi de opin aye e je ki ijo ko wi pe iketa bayi o ni agboran to se yera fun si awon ilanu oluwa
to se yera fun to se yeri fun igbo aigboran a o gbodo sa igboran si oro olorun a le yeri fun yi aigboran a le di lowo keyin o ma sele olorun mo pa le se olorun mo pe awon meseli le se e mu gbogbo iwo kara ku nu ile yin won le se ko si kan ma so wipe oluwa awa o le se o e le se ki olorun wa ma se wa mu iwo kara jade ku nu ile wa fun wa wa mu awon idoti egbin wa ba mi gba ile ile mi o le se ai gboran eyan le yera fun eyan le se ko ma se lati nu okan lo ti wa lati nu ife re lo ti wa to ba jowo okan re to jowo ife nu re si oluwa wa gboran si oluwa lenu a so fun wa ninu exodus ori kejila ese kejile logun 22 o ni eyin o si mu idi ewe usopu e o si fi bo eje ti o wa ninu awokoto e o si fi eje na ti o wa ninu awokoto kun ara terigba ati opo ira mejeji e le se e se enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro e le se tori na e se fun ara yin e ma so wi pe olorun ti so wi pe ogbo eniyan kan duro ninu ile lale ko si gbodo si enikeni ti o jade ah sugbe mi o le du o le duro mo lati jade o nilo lati jade gbogbo aigboran ti awon eyan nse yi a le di lowo a le mu ku o ife enu eni nigba ti o ba ti gbo oro olorun bi apere o rorun a wa keko a wa ko oro olorun ki ko oro olorun yi o gba pe ka joko bi gbogbo eyan se joko bayi gbogbo wa lasin si bibeli wa an ka papo an teti bakan na bi enikan ba le se iwo na le se nitori na fun enikan nigba ti eko bibeli nlo bayi nitori pe oluwa so wi pe e joko teti si oro olorun nitori wipe o wa so yi gan nwo wa dide duro nwo wa ma rin kakiri nwo fi han wipe emi ko ni joko ore mi o mo o le se idiwo fun eleyi a le jumo sise papo gege bi oluko ati akeko a le sise papo gege bi adari ati omo eyin a le joko papo gege bi baba ati omo gege bi baba ati omobirin ati omokunrin a le se nitori pe aigboran o se mu kuro emo arakunrin ati arabirin o je n to rorun tori pe o mo pe nigba ta ba se aigboran si awon itoni to rorun ta le di lowo nigba ta wa papo o ti wa di iwa re lati mo gbo ko mo sa aigboran si oro olorun nigba ta ba wa papo gan nigba to ba wa ni won nikan wa tesi waju lati ma sa igboran tori pe o ti ti ara re wonu iwa aigboran yi eleyi ti o si se se ko mo se o mo awon to gbe oro wa sa fefe won se se rere esin se se dada sugbon o mo to ba je pe emi je eni ti o je kan ninu awon yin to n sise yi toro olorun lo lowo tabi enikan wa ni yin to n so wi pe gbogbo eniyan joko e joko to ba je pe emi je kan ninu awon to n gbon safefe ti mo re nikan to je pe o mo mo to n rin kakiri emi o ni gbe yen han gbogbo aye mo loju aworan mi o ni gbe sita si awon ijo loju aworan wa n o ni kede re
fun aye lati so wi pe eyin aye awon ti wa keko bibeli a fe koye yin pe ni olu ijo a ki gboran si on gbogbo ti oluso atan ba nso tori na a wa fi han a fi han yin e gbo nigba ti oluso agun so pe joko ke teti si oro olorun a wa fi han yin wi pe awa ta wa ni olu ijo a o bola fun oluso agun to alakoso agba a ki bola fun oluso agun tan a si fi han yin pe a si rin kaakiri bo ti eni a joko to ba je mi wa ninu awon to nfi aworan mo so kan yin fun mi o ni fi eru eni be ran ma fowo so wo pelu oluso agun ati awon mi o ni so po pelu awon to mo mo sa gboran si oro olorun Oluwa yo fun wa ni emi imoye ni oruko Jesu. Tori na eleyi ni nkan to ye ki won se ki won duro ninu ile won won gbodo jade kuro ni ile won titi yo fi di owuro won wo ese iketa le logun 23 nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba ri eje lara aterigba ati lara opo ira mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki yo je ki yo faye gba apaniro ki o wole yin wa lati kolu yin awa si iketa koko keta itujade jiya leyin oreyin lokun gbogbo leyin gbogbo ikede ati ikede idajo idajo wa wa exodu ori kejila lati ese ikokan din ni ogbon 29 o si se laarin oganjo Oluwa pa gbogbo awon akobi ni ile Egypt lati akobi farao lo ti o joko lori ite re titi o fi de akobi eru ti o wa ni tubu ati gbogbo akobi eran osin ni ese ogbon Farao si dide ni oru ohun ati gbogbo awon iranse re ati awon ara Egypt igbe nla si ta ni Egypt nitori ko si ile kan ti eniyan kan ko ku o meta labe eleyi akoko igbe loganjo oru ti a so tele fun awon alaironu piwada ekeji awon oran olokan lile ti o le mu ijiya wa ti awon alaisododo iketa anu ti a seleri ti o dabobo awon alaidibaje akoko oni igbe loganjo oru ti a so tele fun awon alaironu pada ati so tele Oluwa ti kilo fun won ani ki o to di akoko yi pe igbe oganjo oru yo sele pe ijiya yo wa si ori alaironu pada o sele si won gege bi ati so tele sibe awon aso tele kan si wa pe ni ope un gbogbo idajo yo wa awon ti won ronuku ada yo bo ninu idajo Oluwa sugbon awon ti o ba ronuku ada awon ti o mo ninu aigboran won awon ti o mo ninu iwa ote won awon ti o mo ninu agidi okan won ti ani rara awon ni ronuku ada to ba ronuku ada ko si bo se le la to ba ronuku ada ko si bo se le da tun bi to ba ronuku ada ko si ona oruko re
lati wa nu iwe iye enikeni ti a ko ba si ri oruko re ninu iwe iye aso sinu ina sinu adagun ina nitori na aso tele idajo aye o nbo Isaiah ori ketala ese ikesan Isaiah ori ketala lati ese ikesan kesi ojo oluwa nbo wa o ni ibi ti ohun ti kanu ati ibinu gbigbona lati so ile na di ahoro yo si pa awon elese run awon elese run awon elese to ti di baraku fun won awon elese elese ti orun kwada awon elese alagidi elese rokuro ninu re wese ikewa ni ese ikewa nitori awon irawo run ati isupo irawo inu re ki yo tan imale mo imale won mo o yo su okunkun ni jade lo re osupa ki yo si mu ki imale re tan ese ikokanla ni ese ikokanla emi o si be ibi wo lara aye aye awon elese emi yo be ibi wo lara aye aye awon elese ti alegbe okokun awon egbe omuti aye ti awon lote emi yo be ibi wo lara aye aye ti awon elemi okokun emi yo be ibi wo lara aye ati aise dede lara awon eniyan buburu emi o si mu ki igberaga awon agberaga ki o dokun emi o si mu igberaga awon alagbara re sile ese ikejila emi o mu ki o okunrin kan so won ju wura lo ani eniyan kan ju wura ofiri dara dara ni ese ketala nitori na emi o mu orun mititi ile aye yo si sipo re pada ninu ibinu oluwa awon omo ogun ibinu oluwa awon omo ogun ati ni ojo ibinu gbigbona re idajo o nbo iyapa yo wa laarin olododo ati alaisododo iyapa yo wa laarin awon eyan mimo ati awon elese elese to ba ku lai ronuku ada ti won ku ninu ese won ko si ese kekere o elese to ba ku ninu iwa buburu won won o jiya titilai lai keji bayi o ni awon oran to ye fun iya ti awon odaran ti won ronuku ada awon alaisododo awon to mu iwa ebi tantan kale won o lokan won o fokan won si otito won o fi okan won sinu iwe mimo won o fi okan won sinu titobi olorun won je alaini ronu won o larojele won je alai larojele won je alai gba teni keji ro won ki ro nipa pe olorun orun o ti fun wa ni okan re o ti fun wa ni oro re o si fe ki a gboran si oro na nitori eleyi won je alai lokan alai ni ro alai larojele yo si gba ijiya lori e nu Jeremiah ori kesan lati ese ikejo ahan won o dabi ahan won dabi ofa ti ata
on so etan enikini n fi enu re so alaafia fun enikeji re sugbon ni okan re o ba di ese ikesan Jeremiah ori kesan ese ikesan emi ki yo wa be won wo nitori nkan won yi ni oluwa wi okan mi ki yo wa gbesan lara orilede bi iru eyi Thessalonica kini ori karun lati ese ikeji Thessalonica kini ori karun ese ikeji nitori pe eyin funra yin mo daju daju pe ojo oluwa nbo wa o nbo wa gege bi ole ni oru ni ese iketa nigbati won ba wi pe alaafia ati ailewu nigba na ni iparo ojiji yo de sori won gege bi irobi lori obirin ti o loyun oni won ki yo sile sala won ni le sala sugbon loni ikede na si nwa nipa anu olorun loni ori ofi olorun si wa lara owo to koko ke ipa iketa labe koko keta anu ti a se leri ti o da bobo awon alai di baje to ba para re mo to si wa labe abo ti ipese ti etutu na ti eje odo agutan na nigba na abo wa igbala si wa exodus ori kokanla ese ikeje ninu exodus ori kokanla ese ikeje sugbon si okan ninu awon omo israeli ni aja ki yo yo ahan re si eniyan tabi si eran ki eyin ki o le mo bi oluwa ti fi iyato saarin awon ara ijibiti ati israeli bi oluwa ti fi iyato han laarin elese ati eniyan mimo bi oluwa ti fi iyato han saarin elese to mo dese ati eniyan mimo to fara re jin e o mo bi oluwa ti fi iyato saarin en okan to ronu pada ati okan to je olote o n daabobo ni o si se leri irapada o se leri igbala o se leri wipe idarijin yo wa ominira yo wa bo lowo ese fun awon ti o wa fun ori ofe re sugbon ileri idajo to gbona janjan ileri ibinu olorun to muna janjan to wa fun awon to ngbe ti a si wa ti a mo fara won sinu ese won awon to layo ti won ninu didun ninu sise ibi ati lati bi olorun olori ofe ninu sugbon ileri wa ti anu ti abo fun awon ti odi baje exodus ori kejila anka lati ese iketala exodus ori kejila ese iketala 13 eje na eje odo agutan eje ti a ta sile ati eje ti a fi sori aterigba ata eje na eje yen se tutu awa samulo re nigba ta ba mu eje yi ta fi sori aterigba wa ile ati opo mejeji ile na gege bi olorun ti pa lase ko ti to fun pe ki agutan na koku ko to fun eje na ka kojopo sinu awo koto eje yi o di dada ka fi si
ori aterigba Christi ti ku Christi o ti ta eje re sile e gbodo ni igbagbo ninu eje ti Jesu ta ka yi pada ku ninu ese wa ka gbagbo ninu Jesu Christi Oluwa eni ti o ku fun wa eje na yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigba ti emi ba ri eje na emi yo re yin koja o le ri eje na nigba to ba fi eje na sori re nipa igbagbo ko gba oro Oluwa gbo mo gba pe idajo nbo mo gbagbo pe angeli iku apanirun yo la ile Egypt koja ni ile na lale na mo gbagbo wi pe n to ti so nipa se iranse re Mose pe yo wa si Mose pe to n ba ri eje na pe ohun yo re ile na koja ni bi ti mo wa nitori eleyi mo wa lo eje na ma fi eje na emi o re yin koja ijiya na iparun na iyon na ki yo wa sori yin lati rin yin nigbati mo ba ko lu ile ijibiti wese iketa le logun 23 nitori ti Oluwa yo koja lati ko lu awon ara ijibiti nigbati o ba ri eje na nigbati ohun to ba ri eje na Oluwa furara re ni ni o yewo ni ojo ikeyin nigbati gbogbo wa ta ba farahan ni waju Oluwa ki sangeli ni o yewa wo ninu iwe ye boye oruko re wa nbe tabi ko si nibe ki se oniwasu ki se eniyan bo ti eje pe ni na ti e ti lo sorun ki se eniyan to nbe lorun oni o si ayewo iwe na boya oruko re wa meta be ko olorun olodumare fun ara re tori pe ko fi eleyi ojuse ile enikeni lowo ko ni si asise kankan nibe rara o so wi pe oni emi yo fi aye gba apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin mo gbadura pe loni nigbati anu Olorun to si wa larowo to mo gbadura pe loni nigbati igbala Olorun ti o si wa larowo to olukuluku wa laiyo enikeni sile yo tewo gba anfani na ori ofe na a o si nigbala ni oruko Jesu ninu Isaiah ori 24:30 26 lati ese ogun Isaiah ori 24:30 26 ese ogun wa eyan mi oro ise leleyi bi a ti ma nko ni pe wa an lati wa sodo Oluwa an lati wa pelu gbogbo okan wa pelu gbogbo emi wa an lati fi ohun gbogbo yoku segbe an lati ro nipa oro re ka sasarunu oro re ka se wo pe o nba mi soro o pe mi wa eniyan mi wo inu iyewo re lo sise ilekun re ma ara re fi ara re pamo bi eni pe ni iseju kan titi ibuna fere koja ni ese ikokan le logo nitori na kiesi Oluwa nti po re jade lati be ase dede eni ti n gbe ori ile aye wo ijiya yo de gbogbo orilede ni gbogbo orilede ni gbogbo adugbo yo san kal kiride gbogbo eya yo de gbogbo ede ati iran Oluwa on jade bo lati ipo re lati be ase dede eni ti n gbe ori ile wo lori ile pelu yo fi eje re han
ki yo si bo okun re ki yo si bo okun re mo sugbon nigbati oluwa npe bayi e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise ti a di ewurole emi yo fun yin ni isinmi gba jaga mi si oran re ma keko lodo mi tori pe oninu tutu wa ni re le okan ni mi eyin o si ri isinmi fun okan yin ajaga mi rorun eru mi si fun ye wa loni deni igbala wa loni ni isodimo wa loni ko ni agbara emi mimo ninu aye re ti o fun o ni ipa lati mo gboran nigba gbogbo si oro oluwa ibuko nbe ninu igboran ibuko nbe ninu igboran iparo ibinu to gbona o nbe lori gbogbo igboran eniyan wa ati te je na sile fun o bo se nlo eje na to ngba eje na to gba eje na gbo to gbagbo ninu eje odo agutan na pe ti mo ba ri eje na emi yo re okoja ami eje adide duro bayi ka ba oluwa soro ninu adura ati gbo ohun to oluwa wa fi han wa loni mariri fi han re gba fi han re gbo o ti wa sodo re o feran re tori be lo se fi okan re han si okan re paya si paya ro ohun to ti gbo ki o si je ki oro olorun ko se olore ko se gbe aye mi re lore

Israeli lati fi eje yi sori aterigba ti opo ile won won lati se ninu igboran gege bi ase ati itoni ti olorun fi fun won oro olorun ati ase olorun o wa titi ni ki se fugba kan gba to so pe bowo fun baba ati iya re o je eti o fese mule to si wa titi lai gba to ni ko ma jale ko ma paniyan duro lori re o ni o gboro soju kokoro aya oko tabi aya enikeji re o je eti o wa titi o gboro faye gba iwukara ninu aye re ninu okan re ohun to wa titi ni gbadura ore ofe olorun wa ni arowo to loni fun elese lati rorupade ese re fun onigbagbo lati se ayewo okan re gbogbo iwukara ni ko mu kuro ninu okan re kuro ninu aye re kuro ninu ile re ki o si gboro si olorun nigba gbogbo o je igboran si ete pe agboro se si ilana ti olorun nigba to ba sa igboro si olorun olorun yo binu si o sugbon o le daabo bo igboran yi ko ni igboran yi bawon elomiran ba gboran si ase olorun iwo na le gboran bawon elomiran ba tele itoni olorun iwo na le tele itoni olorun gbadura fun ore ofe lati ma gboro si olorun nigba gbogbo fun gbogbo fun awon to si wa ni ipo aironuku wada idajo olorun yo wa lopin aye fun awon to ba kuna lati ronu kuada ti won si nso te si ase olorun yo je awon elese ti ko ronu kuada niya awon eniyan to je omuti awon to nsise ogbo ni awon elese idajo nbo sa sala fun ati moribo sa sodo krisi sa sodo agbe siwaju agbelebo ojo nbo nigbati ipin ya yo wa laarin olododo ati alaisododo laarin awon onigbagbo ati awon ti won ki so onigbagbo kilo to wa si kafali loni fun ati moribo re ijiya to ga to nduro de awon alaiwa bi olorun awon eniyan ti ko ki n gba nkan yewo nipa oro olorun won je alai lokan alai ronu ijiya si wa fun won ni ayeraye won o si ya pa pelu olorun titi lai lai ki lo le to ronu poda ki lo le to nduro de ojo idajo ore ofe si wa fun oloni o le ronu pada ki o si tun yi pada onigbagbo ye aye re wo ye okan re wo ya ebi re wo ye ile re wo ye iwasi ati isesi re wo o a n gbe ni ododo bi o a n gbegbe aye to bori ese bi ileri aanu ti a se leri o wa fun awon ti o je alaidibaje wa ninu ododo je eni to fi ara re ji ibukun olorun yo si wa sori re nigba to ba pa ara re mo labe abo eje odo agutan na olorun yo fi yato laarin iwo ati elese han iwo pelu awon eniyan te ko won jara won soto lekun rere sugbon fun elese eru idajo olorun o wa lori won to nduro de won sugbon loni o le mori bo ko nu eleyi nipa ronu pada sisi amulo eje na nipa igbagbo ninu kristi gboran si ase olorun igboran yi yo mu e ko ninu ibinu yo si mu e wa sinu ibasepo ti o dara pelu olorun olorun yo se ayewo ni ikeyin ojo boya oruko re boya ako sinu iwe iye na loni a nu olorun si wa ni arowo to wa bayi

wa sodo oluwa bayi wa pelu ironu pada wa ko yi pada si odo oluwa gbe igbese ti o to bayi wa ki o si nigbala wa loni ki o si ye onigbagbo ye aye re wo iwe aye re ate olorun lorun bi o arin ni oju ona toro na bi e ti o ta to yori si iye aye raye abi o ngbo jege o ti n yeba ku onu otito je ka gbadura papo baba a dupe lowo yin fun asale yin nipa oro yin ti e ti ba wa so nipa se iranse yin oro ti o labula baba a dupe lowo yin fun anfani ti teti si yin a ngbadura lasale yi ore ofe yin to to fun eni kokan wa lati gbe bi e ti fe ki a gbe ni oruko Jesu gbogbo iwukala ninu aye wa eran wa lo lati le fi won sile ni bi lasale yi loruko Jesu e fun wa ni ore ofe lati gbe Kristi wo ka si ma rin ninu ododo ati iwa mimo ni gbogbo iyoku ojo aye wa loruko Jesu fun awon elese to ngbo wa lasale yi agbadura e fun won ni okan ironu pada e fun won ni okan lati jowo aye won fun eyin olorun eran won lati mu anfani yi kan le sa si abe si agbelebo fun igbalo okan won loruko Jesu amo daju pe ko si igbala ninu isaoku nigba te su wa laye e fun won ni ore ofe ke lati le ronu pada ni toto loruko Jesu adupe lowo yin fun baba wa ninu oluwa ti e ti lo an gbadura fun ore ofe si okun si ifamiroyan si agbada si fun won iran si fun won ifihan si fun won e fi fun won lekun rere loruko Jesu bi a tin lo lati bi yi e mu wa de ile wa layo loruko Jesu e se n baba fun idan si adura wa ni oruko Jesu ti o lagbara ni agbadura.

0: abayirayi eriti ofewa namowa inu si akese ti awa tele tele sugbon ti o se arikunwa jojo ti o si ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki a ma ba se gbe sugbon ki a le ni iye aini pelu a dupe lowo re wipe awa ni o se ni olorire lati gbo ohun ti a n gbo
1: lati ri ohun ti a n ri ohun ti awon ojogbon ati omowe o mo pita wa lore lofe adupe fun bibeli iwe oro olorun ti o n topase wa gege bi o ti to ati bi o ti ye adupe fun egbe iranse yi ti o gbe dide lati ma fi ona han ki a ma ba sina ki a ma ba segbe gba pe ati yin wa ni oruko Jesu atunde la sale yi gege bi eni ti o nfe iranwo gege bi eni ti o nfe itoni gege bi eni ti o nfe eko wa ko wa wa to wa wa se amona wa asin be o wi pe bi o ti nko wa ore ofe ati anu agbara ati iranwo ti o ye wa lati le se ohun ti o nko wa fi fun wa ni ekun rere ni oruko Jesu adupe ko ti gbo ni oruko Jesu Kristi oluwa wa ami anko eko ni asale yi lori iriran fun awon afoju iriran fun awon afoju ni ojo ologo kan ni awon ti o foju sugbon ti won ko mo wi pe oju won fo nitori pe a o se amona won o si fi gitile de ile isin ti won lo sugbon bi awon wonyi ti pejo ni opolopo eniyan ni enikan de arin won abami eda sugbon ti oye won ti won o si riran ri eni ti o wole de yi gege bi eni ti o yato awon fi pe bi afoju ti o fi ona ha won sugbon ohun ti o ya wa lenu ti o si se wa ni kayefi ni wipe

tun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbadjumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti ati di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan kan wa edun kan wa ki o je nipa wi pe a nwa olorun ye kin bi oni ibere kan ti abere lowo okunrin kan ninu Genesis ori keta di logoji Genesis ori keta di logoji ki iwo paapa ki o jolo to si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori keta di logoji ese ke dogun okunrin kan si ri se wo o rin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo nwa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo ni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere sini mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa Jesu Christi ni awari se o ti mo wi pe Jesu Christi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki o ronle lori ni pe kini iwo n wa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo n wa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo n wa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo n wa kaakiri kini iwo n wa o ye ki o le mo yala o wa olorun yala o se afere olorun tabi o n wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba wa soro le lori loni je ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta lati ese ikini bi o ti le je wi pe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan wonyi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o n ko akogbagbe Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi o ni oko tabi o ni olufe kan ti o lo si ilu okere lojoojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojoojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala wi pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si n reti ojoojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Christi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi Jesu Christi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Jesu Christi oluwa olugbala olufe okan wa.

0: ti o gbe joko le owo otun olorun o ni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro di ale ni a fin ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku asipi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese wonyi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan wonyi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re ko ni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re awon nkan meji wonyi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gbati olorun ri wipe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gbati olorun ri wipe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wipe nigbati eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe ohun gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wipe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si je ki n fi han wipe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini ẹ̀yìn lé ó sì ti sọ di ààyè kí a kankan wí pé ẹ̀yìn lé ó sì ti jí dìde nígbà tí ẹ̀yìn ti kú nítorí ère kọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín ẹ̀yìn lé ó sì ti jí dìde tàbí ẹ̀yìn lé ó sì ti sọ di ààyè nígbà tí ẹ̀yìn ti kú nítorí ère kọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín láti ẹsẹ̀ ìkẹrin ṣùgbọ́n ọlọ́run ẹni tí ń ṣe ọlọ́rọ̀ lé àánú nítorí ìfẹ́ ńlá rẹ̀ tí ó fi fẹ́ wa nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nítorí ìre kọjá wa nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú kristi oore ọ̀fẹ́ ni a fi gbà yín là ó sì ti jí wa dìde pẹ̀lú rẹ̀ ó sì ti mú wa wá jókòó pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn ọ̀run pẹ̀lú kristi jésù níhìn ni ó ti yé wa wípé nígbà tí jésù kristi kú ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa àti wípé nígbà yìí gan pẹ̀lú ìgbàgbọ́ bí a ti faramọ́ afaramọ́ ikú rẹ̀ a rí wípé àwa pàápàá a kú pẹ̀lú rẹ̀ ṣé o mọ̀ wípé ó kú nítorí wa ìgbà tí a bá sì gbà á gbọ́ àwa pàápàá a kú pẹ̀lú rẹ̀ a kú sí ẹ̀ṣẹ̀ a di ààyè sí òdodo ó ní ó sì ti jí wa dìde nígbà tí ó jí wa dìde tán ó wá mú wa jókòó pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn ọ̀run nínú kristi jésù èyí sọ nípa ipò tí onígbàgbọ́ wà nísinsìnyí ipò tí a wà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ti jí dìde kúrò nínú òkú yẹ kí a wo Rómù orí kẹfà Rómù orí kẹfà láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkejì ǹjẹ́ àwa ó ha ti wí kí àwa kí ó ha jókòó sínú ẹ̀ṣẹ̀ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó lè máa pọ̀ sí i kí a má rí àwa tí ó ti kú sí ẹ̀ṣẹ̀ ṣé nǹkan tí a ń kàn yí ọ àwa tí ó ti kú sí ẹ̀ṣẹ̀ àwa ó ha ṣe wà láàyè nínú rẹ̀ mọ́ ó ń sọ fún wa wípé a ti kú sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú Rómù yìí kan náà orí kẹfà láti ẹsẹ̀ karùn-ún nítorí bí a bá ti so wá pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nípa àfarawé ikú rẹ̀ a ó sì so wá pọ̀ pẹ̀lú nípa àfarawé àjínde rẹ̀ bí a bá ń sọ nípa àjínde a ó kọ́kọ́ máa sọ nípa ti ikú a ti kú pẹ̀lú kristi a sì wá jí wa dìde pẹ̀lú jésù kristi lákọ̀ọ́kọ́ a kàn wá mọ́ àgbélébó pẹ̀lú rẹ̀ a kú pẹ̀lú rẹ̀ ní àkókò ìgbàlá wa a jí wa dìde pẹ̀lú kristi láti ìgbà náà ìlú ìbílẹ̀ wa wà lé ọ̀run báyìí àwọn ohun tí a ń lépa yóò yàtọ̀ sí àwọn ohun tí a ń lépa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí a tó mọ kristi yẹ kí a padà sí Kolose orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkíní ǹjẹ́ bí a bá ti jí yín dìde pẹ̀lú kristi ẹ máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè níbi tí kristi gbé wà tí ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run láti ìgbà tí a ti jí wa dìde pẹ̀lú kristi ìlépa ọkàn wa ohun tí a ń ṣàfẹ́rí ohun tí a ń wá ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí ó wà lókè bí a bá ń sọ nípa wípé a ń wá ohun tí ó wà lókè ìkíní ọlọ́run ni ó gùn wà lórí ìtẹ́ lókè ó yẹ kí a máa wá ọlọ́run nígbà gbogbo wo Jóòbù orí karùn-ún ẹsẹ kẹjọ sọ́dọ̀ ọlọ́run lí èmi lè máa ṣe àwárí lí ọwọ́ ọlọ́run lèmi lè máa fi ọ̀ràn mi lé èyí ń sọ nípa wíwá ọlọ́run ṣíṣe àfẹ́rí ọlọ́run nítorí wípé a ti jí wa dìde pẹ̀lú kristi ìkejì à ń wá ìjọba ọlọ́run àti òdodo rẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ìtumọ̀ wípé kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lé òkè nínú Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n ẹ tètè máa wá ìjọba ọlọ́run ná àti òdodo rẹ̀ ẹ tètè máa wá ìjọba ọlọ́run ná àti òdodo rẹ̀ àwọn mìíràn wọn kì í farabalẹ̀ láti wá ìjọba ọlọ́run bí a bá ti dé inú ìjọ
1: o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ki a wa olorun ki a wa oju olorun ki a ko ese sile ki a kuro ninu ese ki a laafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a nwa ilu wa lorun ninu heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisin yi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti an se aferi awon o ti an wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan ni igba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin dafidi ori keta din logbon ese ikerin orin dafidi ori keta din logbon ese ikerin ohun kan le mi toro lodo olowa o na le mi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo Kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baaje ati nibi ti awon ole ko le runle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon onibara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shobu won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo ju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin dafidi ori ketalela adorin orin dafidi ori ketalela adorin ese ikedogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni onisamu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni onisamu yi eni ti o korin david yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki ohun pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu pada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin david kan na ese ori ketaleladorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yin so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese kerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye o nwo awon padaka won ati ohun isoso won o ni nigba ti won be si ni wa awon nkan won yi o nwo bi won se sanra to o nwo bi won se ni nkan ti aye to o nwo awon eniyan buburu o ni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye o ni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won fe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le afirun won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti n be loke ki a mese je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu Korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun Korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ni won bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won ma ro won ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won ma gbogbo nkan ti won ni e ti won te sile e ti won te sori tabili won ma kera ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti aye raye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisisiyi anwo fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku asi ti fi iye yi pamo pelu Kristi ninu Olorun ede ti a lo nihi a lo ede ti o le ye wa sugba nso nipa ohun ti emi ke akoko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma nso wi pe ati si nipo pada e je wi pe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a si nipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wi pe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wi pe ina njo ni a wa nibi ti o je wi pe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wi pe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu akuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu akuro nibi isoda horo ti a wa tele tele asi ti mu akuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu akuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma nso wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti a ti jidide o wa nso ni ese keta yi o ni nitori eyin ti ku ki se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wala eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo tile wa lori akete aisan ohun kan ti iba sele si boku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti siwaju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo kilo wa ninu igoyi mo ko le dide ko so wi pe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die en ti o ti ku ko tun ni idewo bayi mo be na ni bi aba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi o nkegbe kegbe awon nkan won yi ko ni jo ni gbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si ni po pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo Olorun oni ase ti fi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun e je wi pe abo daju lori wa abo Olorun daju lori wa nitori wi pe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ke atun pada si orin Davidi orin Davidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu Olorun orin Davidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi abamo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo le odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun a wi pe be na ni ani abo a si ni Olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin Davidi yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin Davidi ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Davidi ori kokanle logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo Olorun je ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeraya omo Asreli ati Selemaya omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo wi pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wi pe ohun paapa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yeyin pa mo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomo gbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigbati Christi eni ti se ye wa